0: ya dauda ke French kin kasancewa da ku a zango na farko na shirye-shiryen da muke gabatar muku daga nan sashen Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus. A cikin rahotannin da muka muku tanadi za ku ji cewa a jamhuriyar Niger ana kokawa kan yadda ake kwashe matasa zuwa wajen hakar zinari maimakon goliki yayin da damuna ta kankama. A Najeriya kuwa an yi bikin kaddamar da tsarin Free TV wanda za a iya kama tashoshin talabijin na Najeriya sama da 100. Za a ji yadda ake ganin yarjejeniya tsakanin Iran da Amurka da aka kulla na kawo ƙarshen wato rikicin gabas ta tsakiya za ta kawo ƙarshen matsalar makamashi da duniya ke fuskanta sakamakon rufe mashigar hormones. Waɗannan da ma wasu batutuwan za su zo a cikin shirin sharhunan bayan labarai bayan na gabatar da labaran duniya.
1: DW labaran duniya.
0: A gaba a yau ne ake sa ran ci gaba da tattaunawar zaman lafiya tsakanin Amurka da Iran a Switzerland. Harin Russia ya halaka mutane a gabashin Ukraine. Gwamnatin jami'an lafiya sun kama da cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Mataimakin shugaban Amurka JD Vance ya isa Switzerland a wannan lahadin domin ci gaba da tattaunawa da shugabannin Iran a hukumance game da takaita shirin nukiliyar kasar da kuma karfafa yarjejeniyar gucin gadi da za ta kawo ƙarshen yakin gaba daya. A ƴan kwanakin nan ne dai aka sanya hannu kan yarjejeniyar tsagaita wuta sai dai kuma ana samun tsaiko a tattaunawar da za ta biyo baya. Tunde a ranar Juma'a ake sa ran mataimakin shugaban na Amurka ya isa Switzerland sai dai kuma rikicin Lebanon da ke ƙara kamari ya sanya jami'ai na Iran din suka soke shirin suna halartar zaman da kuma daukar matakin sake rufe mashigar hormones. A gaba a wannan lahadin ake sa ran a gudanar da tattaunawar bayan da kafar talabijin din Iran ta sanar da cewa tawagar kasar ta isa Switzerland. Shugaban Amurka Donald Trump ya jaddada cewa bai kamata Iran ta karbi kudin haraji ba daga jiragen da suke wucewa ta fashigan hormones. Kalaman nasa na zuwa ne sa'o'i bayan da Iran ta sanar da cewa ta sake rufe mashigar ruwan. Jami'an Iran sun ce sun dauki wannan mataki ne sakamakon yadda Isra'ila ke ci gaba da kai hare-hare kan Hezbollah a Lebanon. A cewar Trump bai kamata a sanya wani kudin fito ba a mashigar a cikin kwanaki 60 na yarjejeniyar tsagaita wuta kuma bayan ta. Sai dai yayi barazana cewa Amurka na iya kakaba haraji idan ba a cimma yarjejeniya ta dindindin don kawo ƙarshen yakin ba. Ana sa ran masu shiga tsakani daga Iran da Amurka su gana a Switzerland a wannan lahadin domin tattaunawa kan yadda za a kawo ƙarshen yakin baki daya. Hararar Rasha sun kashe mutum uku yayin da wasu mutum tara suka jikkata a yankunan Poltava da kuma Dnipropetrovsk da ke gabashin Ukraine. Fada tsakanin Moscow da Kyiv na ƙara ƙazanta a baya-bayan nan yayin da tattaunawar zaman lafiya da Amurka ke shiga tsakani ta tsaya cik. A sakon da ya wallafa a shafinsa na Telegram babban kwamandan da ke yankin ya ce daga cikin waɗanda suka game da ajalinsu har da wata mata mai shekaru 70. A cewar sako a jiya Asabar wani harin Rasha ya kashe mutane biyu da kuma jikkata wasu 13 ciki har da yara 6. Ana ta ɓangaren Rasha ta ce ta kakkaɓo jirage marasa matuƙa 239 da Ukraine ta harba. Labaran duniyan dai na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Wakilan kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi gargaɗin cewa ƙasar Sudan za ta fuskanci ƙarin asarar rayuka da kuma matsalar jin ƙai yayin da mayakan RSF suka ƙara ko kuma suke ƙara matsayawa ko kuma suke ƙara matsawa kusa da birnin Al-Obeid da ke Kordofan. Kwamitin ya buƙaci RSF da kada ta kai hari birnin sakamakon wuri ne da ya haɗa tsakiya da kuma yammacin Sudan. Gargaɗin na zuwa ne kwanaki bayan da sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira ga wato ƙasashe da su matsa lamba ga ɓangarorin da ke faɗa a ƙasar da suka wuce rikicin da ke ko kuma ka iya sanadiyar ƙarin asarar rayuka. Ya kuma yi gargaɗin cewa kada a bari abin da ya faru a Al-Fashir da ke yankin Darfur a bara ya maimaita kansa. Aƙalla mutane 6,000 ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an kashe a kwanaki uku a wancan lokacin. Sudan dai ta kwashe shekaru uku tana fama da yakin basasa inda rundunar sojin Sudan ƙarƙashin jagorancin Abdul Fattah al-Burhan da kuma shugaban RSF Muhammad Hamdan Dagalo ke rikicin neman wato iko. Alƙalmar hukumar lafiya ta duniya sun yi nuni da cewa ma'aikatan lafiya 75 ne suka kamu da cutar Ebola yayin da 17 daga cikinsu suka mutu sakamakon cutar Ebola. tun bayan bullarta a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, a cewar daraktan bada agajin gaggawa ta WHO Marie Roselyne, ta ce akwai yiwuwar cutar ta Ebola ta fara yaduwa ne kafin a sanar da bullarta a hukumance a ranar 15 ga watan Mayu, wanda hakan ke nuna cewa jami'an lafiyan sun kamu da ita kafin ta bayyana. Sai dai a yanzu jami'an na ci gaba da kokawa kan karancin kayayyakin basu kariya kamar safar hannu da kuma takunkumin fuska. Sai dai Marie ta ce kasashen China da Uganda na tura tawagar marasa lafiya zuwa kasar. Congo dai na fama da karancin ma'aikatan lafiya idan aka yi la'akari da yawan al'ummarta kamar yadda kididdigar WHO ya nuna. To labaran kenan, yanzu kuma sai shirinmu na sharhunan bayan labarai da fatan za a yi sauraro lafiya.
1: DW sharhunan bayan labarai.
2: To madalla, daga cikin sharhunan za ku ji cewa gamayyar kungiyar kwadago a Jamhuriyar Niger ta buƙaci gwamnati da shugabannin kamfanoni masu zaman kansu da su mai da hankali kan maradan ma'aikatan da ke ƙarƙashin su. Bikin kaddamar da tsarin Free TV wanda za a iya kama tashoshin talabijin na Najeriya sama da 100 wanda ministan yada labarai Muhammad Idris ya kaddamar a Abuja ya bar baya da kura. Yarjejeniya tsakanin Iran da Amurka da aka kulla don kawo ƙarshen rikicin yankin gabas ta tsakiya da kuma sake bude mashigar ruwan Hormuz ka iya taimakawa wajen rage matsalar makamashi da ake fuskanta a faɗin duniya. Sunana Musa Tijjani Ahmad.

0: yanzu ga rahotannin dalla-dalla. Gamayyar kungiyar kwadugo a jamhuriyar Niger da ta kunshi kungiyoyi kimanin 22 a fannoni daban-daban ta soma babban taronta na kongire, wanda a cikinsa ta kira ga haɗin kan ma'aikatan kwadugo wajen kwato haƙoƙinsu daga gwamnatoci ko kuma shugabannin kamfanonin da suke yi wa aiki. Wakilinmu na Yamai Salisu Bukari na ɗauke da rahoto.
1: Ga al'ada dai, duk kungiya idan lokacin babban zaman taronta ya kai, takan gudanar da shi domin baiwa magoya bayanta dama ta musayar yawo don samun mafita a tsakaninsu. Ta haka ne kungiyar kwadugo ta CGT Niger da ta kumshi kungiyoyi da dama masu ayyukan hannu. Ta kira nata babban taro wanda takensa shine ma'aikatan Niger shikashikan sabuwar tafiyar ƙasa ta Refondation, aiki don samun yanci na tattalin arziki da ƙarfafa haɗin kan kungiyoyin ma'aikatan kwadago. Rabiu Mamman mamba ne a kwamitin koli na kungiyar ta CGT Niger.
2: Mu ma'aikata ne wanda muna so mu kawo goyon bayan bisa kan harkar sabuwar tahiya ta ƙasa da cuɗiyar juna bisa kan harkar syndicalism. Yanda sabuwar tahiya take ta gwamnati, mu ma muna so ke burma ya zamanto sabon salo tsakankaninmu da mu da gwamnati.
1: Ita dai wannan kungiya na cikin gungun kungiyoyi na ATN, wanda ya kumshi kungiyoyin kwadago guda biyu da kowannensu ya kumshi ɗaiɗaikun kungiyoyin ma'aikata sama da 20. A wani mataki na ƙarfafa haɗin kai tsakanin ma'aikata. Abdu Sule shine magatakardan gamayyar kungiyoyin na ATN, ya ƙara jan hankalin ma'aikata kan mahimmancin haɗin kan kungiyoyin ma'aikatan kwadago.
3: Mu a namu gungu na ATN ko kowanmu ta yau da gobe na duka kungiyoyin kwadago su zauna wuri guda a samu a kwato hakken ma'aikata, sabili da ma'aikaci ya wahala kungiya wannan ya huta ya yi kungiya wani don ya sami abinci. Ba neman abinci aka yi ba bisa harkar sandika ko kowa ake yi sabili da ma'aikata su sami gurinsu.
1: A duk cikin kungiyoyin kwadago da ke fafutuka zaka ga cewa akwai halartar mata da dama. Kuma a kasari matan nan na taka rawar a zo a gani a cikin kokowar da ake yi ta kwato haƙoƙin ma'aikata. Sai dai a cewar Aishatu, ɗaya daga cikin mambobin kungiyar CGT Niger, dole fa su da kansu mata sai sun tashi tsaye-tsayen daka wajen haɗin kai don kwato nasu haƙoƙi.
4: In kun lura, ita CGT ba sandika guda ne ba, wajen sandika 24 masha Allah tubarikallah. Haka muke so wada maza suka hada kanunsu, kira ne nike ga 'yan uwa na mata na kingin kungiyoyi su zaka mu hada kanunmu, da an ce tsintsiya madaurin ki guda. Amma in an ka tahi daban-daban, kwalliya ba ta biya kudin sabulu ba.
1: An dai samu halartar wakilin ministar kula da harkokin ma'aikatan kwadago ta ƙasar Niger a wajen wannan taro, wanda ya yi kira ga wannan kungiya ta CGT Niger da ma sauran kungiyoyi na kwadago da su kasance masu ba da goyon baya ga sabuwar tafiyar ƙasar ta Niger, wadda ta tanadi sabunta tsaffin ɗabi'u na ma'aikatu daban-daban na gwamnati da masu zaman kansu na ƙasa domin gudanar da kyakkyawan aiki da zai kai ƙasa gaba. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yammai a jamhuriyar Niger.
0: Har yanzu dai a jamhuriyar ta Niger, a daidai lokacin da yanayin damuna ke karatowa a yankin Agadez, kusan a kowace safiya ana ganin motoci makare da matasa da ke shigowa Agadez da zumar wucewa wuraren haƙar zinariya da sauran ma'adanan ƙarƙashin ƙasa, maimakon mai da hankali kan noma tushen arziki. Wakiliyar Mutala Amadu daga Agadez na ɗauke da rahoto.
5: A daidai lokacin da matasa manoma ya kamata su koma aikin noma bayan watanni na tirani a Agadez da ma ƙasashen Larabawa, a lokacin ne matasa ke zubda aikin noma domin tafiya wuraren zinariya da sauransu. Wannan ba ga maza kaɗai ba, har ma da mata. Ga dai ra'ayin wasu manoman da suka baro garuruwansu.
6: Ko gidanmu nan ga dashi na naka samu yana tura mu uwaye na suna samu abin da sun kaci, saboda mu yanzu noma ba wani abu ake samu ba, kuma ina rike da gidana, ina da arimi,
7: ina dan talgwangwani, ina dan talhaka gawayi, haka dan itse wanda zan toya wani kamfanin muke kaiwa iya saye. Abin da muka san zai hudda mu ne muke yi, mu yi leda, mu yi gwangwani, inda na samu a cikin hi nake ci.
5: Canjin yanayi na daga cikin abin da ke sawa matasa manoma barin garake, inji Agal Abdu da ya fito daga karkar Agadez domin wucewa neman zinariya, wanda ya kara da cewa dole ta sa ya bar noma.
8: Nan ma muna jiran mota ne wadda za ta taya da mota bulot neman zinariya. Mu manoma ne, babana ma manomi ne, aiki ne gashi yanzu ya zo babu yadda aka iya. Muna aikin gona, ambaliya ya zo di ya taya mana da wani amfanin gonan mu, muna son mu yi aikin gonan ba ba mu iya ba, kawai hali ne Allah ghalib, babu yadda aka iya, dole ne sai an fita an nema.
5: A Agadez matsaloli da dama ne ke sanyawa matasa gudu su bar garakensu, duk da cewa noma shine arziki, ko baka saida ba ka ci, inji Hamidu Ali, matashi kuma manomi a Agades.
9: Yau zaka shiga jardin 2 hektar zaka tarar da kit ake yin inkar hektar saboda rishin ruwa bai kamata ba, saboda kaman menene muke nihi, akwai ruwa a ƙasa, matasa da yawa suna son aiki, in suka tai Algeria Libya mahi yawa aikin garake ne, don akwai shi ƙasa ku ba zaka je wani wuri ba, kana shan wahala, ana kamo ka, ana maido ka, ba bisa gaskiya ba. Ha aka samu ruwa Agades ta isa ta ci da Niger gaba daya.
5: Barin gonakai da garake a lokacin da ya kamata a noma su na daga cikin abubuwan da ya tabarbarar da noma a kasar Nijera, kenan sai kowa ya tashi tsaye don farfado da noma ta hanyoyi da zasu inganta shi, inji Isuf Emud, shugaban ɗaya kungiyar matasa a Agades.
10: Mun gudunmuwar da muke bada yau mun kankan matasa, duk da mun yi karatu mun nura da lalle sai mun koma ma noma, sai mun koma ma kasa, kenan yau a shirye muke idan gwamnati ta kama mana mu koma ma noman nan.
5: Kungiyoyin fararen fula a tabakin Alhaji Alkasum Mato cewa yayi in har ana son a farfado da noma a yankin Agades da ma kasar Niger baki daya, sai gwamnati da abokan hulɗar su sun tashi tsaye sun kama ma matasa da hanyoyi na zamani na noma.
11: In kai dauki nan jihar Agades, wannan ciwo an san da shi, rushin kulawa ne. Garaken gadagare mu kananan garake ne kenan, wanda yake in aka yi shi ruwa da kanshi yake hudawa ba sai an samu shi bumba.
5: Tila Amadu, DW Hausa, daga birnin Agades a jamhuriyar Niger.
0: Yanzu kuma sai tarayyar Najeriya. Bikin gaddamar da tsarin Free TV wanda za a iya kama tashoshin talabijin na Najeriya sama da 100, wanda ministan yada labaran kasar Muhammad Idris ya kaddamar a Abuja, ya bar baya da kura. Wannan dai ya biyo bayan fusatar da 'yan kasuwa da masu sha'awar kallon tashoshin talabijin din suka yi, kasancewar gwamnatin da ta gabata ce ta fara gudanar da tsarin wanda bai yi nasara ba. Wakilinmu na Kano Abdulrahman Kabir na dauke da rahoto.
12: A shekarun baya, tsohuwar gwamnatin Najeriya da ta gabata ta taɓa kaddamar da wannan tsari na Free TV ta manhajar DSO, da masu sha'awa aka yi masa alƙawarin samun tashoshin talabijin guda 30 na Najeriya zalla. Malam Nasiru Yusuf Ibrahim ya tuna lokacin da aka zo har nan Kano aka kaddamar da wannan tsari, wanda ba kyauta bane a baɗi ne.
13: Ita wannan Free TV da gwamnatin Kano har ta sa kuɗi a ciki, ta ɗan sama mutane sauki, inda aka sama musu ɗan na'urar mai kama da receiver, aka rinka siyar da ita akan farashi mai sauki, wasu ma aka rabar da ita kyauta. To bayan da aka fara amfani da ita ba a ɗau lokaci mai tsawo ba, daga baya sai tashoshin gaba ɗaya suka ɗauki.
12: Shi kuwa Malam Amin Nuruddin Amin, ɗan kasuwa, yana daga cikin 'yan jihar Kano da ya samu horo kan wannan tsari na Free TV na farko, ya kuma zuba jarinsa mai tarin yawa. Amma daga bisani kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba.
14: A wancan lokaci mun saida mutane naira 12,500, aka ce idan har sai shekara ta zagayo za ka biya naira 1,500 subscription fee. Amma sai da aka yi wata 7 Free TV da koda ta ɗauke a wancan lokaci, haka kuɗin mu ya tsaya cak. Sai ana nan sai Free TV ta dawo, tana tashi dawa, sai ta dawo da tashoshi guda 3-4. Muka yi ta complain shine a yanzu batun nan da nake maka magana, sai ta kawo ta ɗauke, ta kawo ta ɗauke.
12: Malam Amin, wanda a lokacin yana Abuja, har ma ya halarci bikin kaddamarwar da ministan labarai Ahmad Idris ya yi, tamkar an masa fami ne kan ɓacin ran da ya gamu da shi a can baya.
14: Minista ya zo ya kaddamar da Free TV ɓangaren manhaja ɗin PVP/S2, ita aka kaddamar. Ta ga yanzu mu an zo an rataye mu asara muke ta kirga, yanzu kuɗin mu yana nan a jibge. Da a ce ina Kano, wallahi da zan buɗe maka, to ina da koda ya fi katan 200 da wani abu. A cikin kowane katan guda 20 ne a ciki, ka ga kusan 4 da wani abu nake da shi pieces a Kano a ajiye. Yanzu gashi an zo an introduce ɗin wannan, wancan da muke da shi ya tashi kusan kwankwan ashana kenan. An ce wannan za a samu tashoshi guda 100 a ciki, kuma wallahi ina ne tabbatar maka wannan abin da ni na kalle shi yaudara ji.
12: Kamar yadda akan ce, gani ya koriji, kuma mu je mu gani din yana maganin tambaya.
14: Jiya ina wajen, ba a kunna mana abin nan, an nura mana an ce ga tashoshin nan 1-2-3 mun kirga shi serially guda 100. An dai kaddamar minista ya tashi ya shiga cikin inda aka saka na'urorin, ya juyo ya fita bai dawo inda aka yi kaddamar roba balantana, ai preview ya kama hanya ya tafiyarsa.
12: Abdulrahman Kabir, sashen Hausa na DW daga Kano.
0: Yarjejeniya tsakanin Iran da Amurka da aka kulla na kawo ƙarshen rikicin yankin gabas ta tsakiya da kuma sake buɗe mashigar ruwan Hormuz ka iya taimakawa wajen rage matsalar makamashi da ake fuskanta a faɗin duniya. to sai dai ana ganin saukar farashin mai da wadatuwarsa ka iya daukar watanni kafin su koma yadda aka saba a baya yayin da harkokin jigilar kaya ke komawa daidai Fauziya Dauda na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto
15: Cimma yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin Iran tsakanin Amurka da Iran ya haifar da samun kikkiawan fata na kawo ƙarshen matsalar makamashi da ta addaba ƙasashen duniya tun bayan fara yakin mashigar na ɗaya daga cikin hanyoyin jigilar mai a duniya a lokacin da ake zaune lafiya kusan kashi 20 cikin 100 na man fetur da iskan gas na duniya na bi ta wannan hanyar ce sai dai tun bayan fara rikicin a ranar 28 ga watan Fabrairu wannan shekarar Iran ta toshe hanyar a lokacin masana sun yi hasashen cewa farashin gangar mai zai iya tashi daga kusan dala 72 zuwa tsakanin dala 150 zuwa 200 ko da yake farashin bai yi tashin da aka yi tsammani ba inda ya kai dala 120 akan kowace ganga kafin daga bisani ya saki sauka Ana dai ganin abubuwa da dama suka taimaka wajen rage manyan tashin gauran zabi daga ciki akwai ƙarin mai da Amurka da wasu ƙasashe daga wajen yankin Gulf suka fitar da raguwar buƙatar mai daga China da fitar da man da aka ajiye domin buƙatar gaggawa da ma fatar rikicin ya kawo ƙarshe cikin ƙanƙanin lokaci ga misali a watan Afrilu da Mayu Amurka ta ƙara yawan man da take fitarwa zuwa ganga sama da miliyan 5 a kowace rana a cewar jaridar Wall Street Journal Kazalika kasar China ta rage yawan danyen man da take shigarwa inda ta koma dogaro da wanda ta adana a ma'ajiyarta. A cewar Freundin Fasharaki shugaban kamfanin da ke bada shawarwari da bincike kan kasuwannin makamashi, an yi kokarin ganin an rage yawan bukata ne domin shawo kan matsalar a lokacin da ta kunno kai. Yace China da ke kasancewa kasar da tafi shigar da danyen mai a duniya ta rage bukatar ta da ganga miliyan 4 a kowace rana. Ba China kadai ce ta yi wannan dabara ba hatta ga kasashe da dama sun yi amfani da man da suka adana domin cike gibin miliyoyin ganguna da suka makale a tekun fasha sai dai masana sun yi gargadin cewa zara ba ta barin dimi a yanzu da Amurka da Iran suka cimma yarjejeniyar zaman lafiya ana fatan matsalar karancin mai za ta kau sai dai ana ganin hakan zai iya daukar lokaci kafin kasuwannin makamashi su ta da koma dan su ko da yake masana na ganin cewa daukar matakin cire na kiyoyin ruwa cikin gaggawa daga mashigar zai taimaka matuƙa gaya manyan masana tattalin arziki irin Snell Sharing na ganin cewa akalla sai zuwa zango na uku na wannan shekarar ne kafin a fara sa ran a ga ci gaba da jigilar makamashi da kashi 80 cikin 100 A gefe guda baya ga matsalolin dakatar da zirga-zirgan jirage, rikicin ya lalata wasu cibiyoyin makamashi a yankin na tekun fasha. Bututun mai da wasu gine-gine na buƙatar gyara domin taimakawa wajen ƙara samar da mai a duniya. Kuma ana ganin idan aka fara gyaran su, zai sanya a ɗan ɗauki lokaci kafin farashin mai da kuma samar da makamashi su daidaita kamar yadda aka saba a baya.
0: To madalla rahoton da Fauziya Dauda ta hada mana kenan. Yanzu kuma sai sharhunan jaridan Jamus kan nahiyar Afrika. Jaridar The Bild ta yi tsokaci a sharhin da ta kira gurzon Cape Verde, wato mai tsaron ragar kungiyar kwallon kafar kasar Josimar Diaz bayan kwazon da ya nuna a gasar da suka kara kenan tsakanin wato kasar Cape Verde da Spain a ci gaba da gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya. Abdullahi Tankwabala na dauke da sharhunan jaridan Jamus.
16: Zan fara da jaridar The Tiger Setong. A sharhinta metakin shugaban kasar Congo ya samu rokansa wa da mulki karo na uku. Jarida ta ce kai ka ce kasar Congo ba ta da matsala ko daya duk da halin da ake ciki na annobar Ebola da kamarin rikice-rikice da suke wa kasar da baibayi. A waje guda shugaban kasar Felix Tshisekedi yana sharewa kansa fagen tazarci na wa da mulki karo na uku. A karkashin kundin tsarin mulkin kasar Tshisekedi ba shi da hurumin tsayawa takara a zaben 2028 idan wa da mulkin sa ya kare. To amma wata sarkakiyar doka na shirin tabbatar masa da halaccin yin takarar. Matakai daya bayan daya gwamnati na tsara daftarin kuduri ga majalisar dokoki da za su bayar da damar gyaran doka ta hanyar ƙuri'ar bagaddama. Dokar kasar ta 2026 ta haramta yin gyara ga wa'adin mulkin shugaban kasa. To amma sabon kudirin da aka tsara ya shatala wannan inda ya toga ciyar da cewa shugaban kasa na da ikon yi wa kundin tsarin mulki gyara idan akwai gagarumin matsala ko wani dalili da zai iya hana gudanar da ayyukan gwamnati. Misali a nan yakin da ke gudana a gabashin kasar ko kuma barkewar cutar Ebola da ke fama da ita duk suna iya zama dalili. A makon da ya gabata dai majalisar wakilai ta amince da kudirin. A ranar Litinin ta wuce kuma majalisar da ta je ita ma ta bi sahu wajen kada kuri'ar amincewa da daftarin dokar. A wannan juma'ar 'yan adawa da magoya bayan Tshisekedi suka yi arangama a kofar majalisar dokoki a birnin Kinshasa. Jaridar The Bild ta yi tsokaci a sharhin da ta kira gwarzon Cape Verde mai tsaron gidan kungiyar kwallon kafar kasar Josima Diaz. Bayan kwazon da ya nuna a gasar da suka kara da kasar Spain a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya, Josima Diaz mai tsaron gidan Cape Verde yanzu yana da miliyoyin magoya baya a shafukan sada zumunta. Jaridar ta ce kafin gasar kwallon kafar ta duniya ba san shi ba a shafukan sada zumunta. Mai tsaron gida Josima Diaz an shekaru 40 da haihuwa ya burge jama'a da bajintar da ya nuna a karawar da suka yi da zakarin turai na kasar Spain inda suka canja ras babu inda aka ci. A lokacin wasannin shafinsa na Instagram ya samu tagomashin mabiya daga mutum 50,000 zuwa sama da miliyan 6. Ko ba ga bajintar kama zafafan kwallon da 'yan wasan Spain suka buga masa, wani gidan talabijin na Brazil Cares TV ya buƙaci masu kallo a daidai rabin lokaci na wasan da sabon mai tsaron gidan na Cape Verde a shafinsa na Instagram. Wannan ya ba shi ƙarin mabiya kusan miliyan 77. Diaz ya gode gidan talabijin ɗin da wannan karamci. Tuni hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta yana mai tsaron gidan na Cape Verde Josima Diaz a matsayin gwarzon wasa na wannan lokaci.
0: To madalla sharhunan jaridan Jamus kenan tare da Abdullahi Tanko Bala. Yanzu kuma sai rahotonmu na musamman. Yan mata da dama da ke dabda kammala karatun sakandare a tarayyar Najeriya na cikin tararrabi kan yadda rayuwa za ta kasance bayan kammala karatu. Galiban yan matan da iyayensu na da zabi kan batun aure da kasuwanci da kuma ci gaba da karatu. Ga dai rahoton kundin yan mata tare da Khadija Isa.
17: Jami'a, saboda yana so in inganta rayuwa na kuma koda na zo na yi aure in taimaki mijina da yara da iyaye na.
18: Aure sabili da ko kai karatu ma wasu babu aiki, shi yasa na zabi ni aure yafi min.
19: Irin wannan muhawaran ne wasu dalibai mata da suke shirin kammala secondary ke tafkawa, inda wasu ke nuna sha'awar ci gaba da makaranta yayin da wasu ke cewa aure za su yi. So ko menene dalilin da suke dogaro da shi?
17: Na zabi jami'a saboda ina so in yi karatu in zama babban likita in taimaki kaina in taimaki al'umma sannan kuma in cika wa mama na burin da take da shi take so ta kalle ni da shi saboda a gidanmu ba wanda ya karatu na so ni in samu in zama bin alfahari a cikin al'umma.
18: Aure.
19: Me yasa kika zabi yin aure?
18: Saboda iyayena ne suke so su min aure. Suka ce min in sun aje min miji idan gama makaranta na sai su min aure.
19: A bangaren iyayen daliban ma ra'ayoyin sun bambanta.
20: Yata idan ta yi karatu ta gama secondary school ina so ta jona jami'a. Abubuwa suna zuwa da zamani. Zai iya kasancewa yarinya za ta gama da za ta tsaya daga secondary school ta yi aure ya zama ba ta da abin yi. Auren baya tasiri. Amma idan ya kasance yarinya ta ci gaba da makaranta ko da ba ta gama ba ta jona jami'an Allah ba ta miji za ta yi aure.
18: Gaskiya ni na fi so ta yi aure.
19: Me yasa?
18: Saboda a yanzu gaskiya taɓarɓarewar tarbiyya ya yi yawa a wannan lokacin. Garamin dai ina sa rai in Allah ya sa ta samu wanda zai barta a gidanta ma za ta ci gaba da karatu a gidan aurenta. Rufin asiri na Allah ne. Ba sai ta yi karatu mai zurfi ta yi aiki ba. Kar a zo kuma garin ana so ta yi jami'a wani abu kuma ya zo ya faɗa mata na ƙaddara mai muni.
19: Wata mai fafutuka a ɓangaren ilimin gyagya mata a jihar Adamawa Hauwa Bukar Kunshi ta ce ilimi wani abu ne mai muhimmanci musamman ga gyagya mata waɗanda akasari aka bar su a baya.
21: In kin kula a society that is developed in da an bar mata wato sun je makaranta sun yi matakin primary secondary har zuwa jami'a, a nan zaki kalla wato societin su akwai ci gaba sosai. Wasu abubuwa da muke fuskanta sosai a nan wato arewacin Najeriya ya haifu ne saboda wato rashin wayar da kai da kuma kammala makaranta da 'ya'ya mata suka yi.
19: Manazarta dai na ganin kowane bangare na da nashi alfanu tsakanin neman ilimi da kuma yin aure, amma sun fi ba da ƙarfi baiwa mata damar samun ilimin zamani domin cimma burukansu na rayuwa. Khadija Isa, kundin yan mata DW Hausa.
0: To da wannan rahoto muka kawo ƙarshen shirin a daidai wannan lokaci, sunana Musa Tijjani Ahmad ke cewa sai an jima ku.

Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta, za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: Tambaya ta farko a cikin shirin ta zo ne daga Abdulmajid Isyaq dake zaune a birnin Riyadh na Saudiya dake neman a bashi tarihin daular Usmaniya. Domin ansa wannan tambaya ta wayar tarho na tattauna da Muhammad Bello Idris, tsohon director general na gidan tarihi na Sokoto, kana a yanzu wakilin tarihin daular Usmaniya karkashin daular sarkin musulmi na Sokoto.
1: Tun 1804 wato cikin karni na 19 wadda wani malami mai wa'azi malami yayi kira ga addinin musulunci a nan ƙasar Afrika, wanda ake kira mujaddidi Sheikh Usmanu Danfodiyo. Shi dan kabilar Hilladi ne wanda aka haifa a ƙasar Hausa. Ya tashi yayi karatu ga manya-manyan maluma na ƙasar Hausa, da kewaye ya tafi har Azbin yana karatu, har Agadez yana karatu. To a lokacin da aka haife shi, an haife shi a wani gari da ake kira Maratta a cikin jamhuriyar Niger a halin yanzu gunduman Madawa. Tun yana da wajejin shekara 20, yan uwan shi ko kuma in ce uwayen shi suka yi hijira daga wannan gari na Maratta, suka koma a wani gari da ake ce Madagel. Dagel a halin yanzu tana cikin gundumar Gwadabawa da ke cikin jihar Sokoto a Najeriya.
2: Wato asalinsa shi dan hodiyan dan Niger ne kenan?
1: To a wannan lokacin ƙasa Hausa ce, babu Niger, babu Najeriya, amma duka ƙasa ce ta ƙasa Hausa, ƙasar gobir. Saboda haka ba za a ce dan Niger bane, tunda a wannan lokacin babu Niger, babu Najeriya. To daga nan ya ci gaba da kira jama'a, ya fahimci cewa akwai karancin addini a wajen jama'a, sannan kuma jama'a suna bautar wasu duwatsu, wasu itace, sannan kuma jama'a na ƙasar Hausa a wannan lokacin addinin musulunci bai ishe su ba. Da yake musulmi ne mafi yawansu, amma dai ana surka addini da wasu abubuwa na gargajiya, da wasu abubuwa kuma na tsafe-tsafe da camfe-camfe. Dan Hodiyo ya ci gaba da wa'azi gari-gari, ya tafi Zamfara, ya tafi Kabi, ya tafi wurare da yawa, yana kira ga addinin musulunci, yana kiran jama'a na cewa su aje wannan camfe-camfe, su kuma ci gaba da yin addinin musulunci kamar yadda Allah da Annabi ne sun ka faɗa. Daga nan ainihin ya ci gaba da kira daga garin su Madagel, yana fita zuwa garuruwa, yana kira ga addinin musulunci, yana kira ga a gyara addini, a kuma yi addini wadda Allah da Annabi ne sun ka ce a daina tsahi, a daina buri, a daina surkulle, a daina haɗa wasu abubuwa na tsahi-tsahi da camfe-camfe da addinin musulunci. A tsarkake addini, kuma a yi addini yadda Allah ya ce. Sannan kuma su ga sarakuna, kuma yana kira ga sarakunan ƙasar Hausa domin su daina mulki da tsanani ga talaka, a daina arharaji, don a wannan lokacin sarakuna suna arharaji ga talakawa, sannan kuma a daina yin mulki ba wadda Allah da Annabi ne sun kace ba, a dawo ma shari'a, a ci gaba da yin mulki na jama'a wadda ya kamata. Akwai musulunci, amma duka waɗannan abubuwa su ne Dan Hodiyo ya ci gaba da kira akan a yi su. To wannan kiraye-kiraye da suke yi bai yi wa sarakunan Hausa daɗi ba, musamman sarakunan gobir a wannan lokacin, tunda a cikin ƙasar gobir ne ya fara. Sarakuna suka ga cewa wannan yana iya shafa mulkinsu, to sai suka ƙuduri, musamman a lokacin wani da ake kira sarkin gobir Yunfa, wanda yake jika ne ga bawajen Barzo, ko kuma in ce ɗa ne ga bawajen Barzo. A lokacin bawajen Barzo yana sarkin gobir, ya yi wa Dan Hodiyo abubuwa da yawa waɗanda sun kaba shi izini ya ci gaba da yin wa'azi, ya ci gaba da yin kiran jama'a ga addinin musulunci, ya ci gaba da ainihin gudanar da kiranye-kiranye da yake yi, da karatun da yake yi, da karantarwa da yake yi ba tare da wata tsangwama ba.
2: Gaba shi ba jangwarzan yana da haɗin kai da Shehu Dan Hodiyo kenan, yana biyayya ga
1: abu. Ya bashi goyon baya kwarai da gaske, kusan ma goyon bayan da bawa jangwarzo ne ba Dan Hodiyo kamar yadda malaman tarihi suka nuna shine musabbabin shi dan huliyo shiga cikin kasar gobir yayi wa'azi yayi kiran jama'a kuma wannan ya samu nasarori kware da gaske a wannan lokacin to amma bayan ba wajen gurzo shi kuma ya wuce waɗanda suka gade shi suka ga za su tar da wannan alƙawari wanda ainihin shi ba wajen gurzo yayi to wannan shine musabbabin yin hijira da shi dan huliyo daga dagel ya koma wani gari da ake cewa gudu gudu tana nan cikin kasar tangaza wanda take ita ce iyaka tsakanin kasar zamfara da kasar gobir to wannan mashahuriyar kasa ce ita kasar gobir a wannan lokacin don ta shahi har wasu wurare da ke cikin ainihin jamhuriyar Niger a halin yanzu kaman yanzu akwai inda bayan an ci gobir da yaki suka tashi suka koma wani gari da ake cewa Tsibiri Tsibiri tana nan kusa ga Maradi a halin yanzu a cikin jamhuriyar Niger to wannan dai shine aka ci gaba da yin wa'azi har lokacin da sarakuna gaba ɗaya na Hausa suka haɗa kai suka ga cewa bari su hana dan Hodiyo ci gaba da yin wannan kiranye-kiranye da yake yi da yake yana kiranye-kiranye game da batun da bauta da kuma yanda ake mulkin na ƙasar Hausa wannan abu kaga bai musu daɗi ba to a wannan lokacin ya tashi daga kamar yadda nace daga dagel zuwa gudu mabiyansa suka yi mai mubaya'a jama'ar tayi suka yi mai mubaya'a a ƙarƙashin kicin faru a nan gudu ma'anan ne aka fara yi mai mubaya'a a matsayin ainihin ya shugabanci wannan kariya da yake yi ta addinin musulunci kuma daga nan ne Allah ya bada sa'a aka ci gaba da yin wannan kariya har lokacin da aka ci kasaisai yaki wayannan kasaisai da aka ci ta yaki ainihin mutanen wayancan kasaisan ne suke zuwa daga can misali daga Kano daga Katsina daga Daura daga Gombe daga Adamawa daga Bauchi daga ko'ina in aka ji labarin Shehu Usman Dan Hodiyo wayannan jama'a sukan zo inda Shehu Dan Hodiyo su yi karatu inda yake kuma su karbi tuta ta jaddada addini
2: ita wannan daula daga ina ta faro daga ina ta tsaya kuma ta Usmaniya
1: to kamar yadda masana tarihi suka yi bayani ita wannan daula daga gabas ta faro a cikin Kamaru daga Garwa da Marwa wayanda suke suna cikin Adamawa Adamawa tutar da aka baiwa Mudibbu Adama ita ta sa wayannan garuruwa na Kamaru suka shigo cikin wannan daula akwai Chadi tuta wadda aka baiwa ainihin Abir na Chadi Al-Amin wanda yake mazamnarsa tana Bagirmi a cikin Chadi a halin yanzu wannan kuma daula kuma ta ci gaba da mafi yawan garuruwa su Kano Katsina Daura Zazzau da sauransu da ƙasar Hausa a cikin Najeriya har da kuma ƙasashen Yarbawa kamar ƙasar Ilori wadda take ƙasar Yarbawa ce da ƙasar Nufe wadda take ƙasar Nuhawa ce duka wannan daula ta kunshi wayannan wurare wannan daula ta shiga cikin ƙasashe har inda aka kai wajen Burkina Faso a Dori wani gari da ake cewa Dori a inda almajirin Shehu Usman Dan Hodiyo ne suka je suka kawo wayannan garuruwa kuma suka yi biyayya ga ita daula har lokacin da Turawa suka zo da Turawa suka zo kuma kaga sai suka rarraba ainihin wayannan garuruwa aka ce an samu Burkina an samu Najeriya an samu Niger an samu Kamaru da dai sauransu
2: lokacin Turawa da suka zo Dan Hodiyo nan kuma ya yake su ko kuma me ya faru
1: a'a abin da faru ai Dan Hodiyo ya wuce wajen shekara 100 kamin Turawa su zo
0: Muhammad Bello Idris kenan tsohon director general na gidan tarihi na Sokoto kana a yanzu wakilin tarihin daular Usmaniya karkashin daular sarkin musulmi na Sokoto sai kuma tambayar Sani Dallade Port Harcourt kasuwar mai 173 wanda yace yana son a bashi ƙarin haske akan wasu annabawa guda uku da wasu malaman addinin a cikin wa'azi ke cewar har yanzu suna raye a dauran duniya akan wannan tambaya na tattauna da Dr. Ibrahim Iliyasu director Al-Ifkan Leader Center dake a birnin Kano na tarayyar Najeriya ga kuma abin da yake cewa
3: gaskiya batun cewa akwai annabawa uku a halin yanzu a doran duniya suna rayuwa, wannan ba gaskiya bane, bai tabbata ba. Bai tabbata ba, bal kishiyar sama shi ne daidai, ma'ana ba wata magana da ta inganta na cewa akwai wani annabi, ko da guda ɗaya ne ba, annabawa uku ba, da yake a raye a yanzu a faɗin duniya. A raye, wannan kuma akwai abin da malamai suke kira al-ijma'u al-qat'i, shi ne malamai su yi ijma'i, su yanke cewa magana haka take. To wannan maganar haka take, cewa babu wani annabi da yake da rai a yanzu ɗin nan. Shi hujjojinsu kuma aƙalla guda uku ne gaskiya. Hujja ta farko daga Qur'ani, da Allah yake cewa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Annabi sallallahu alaihi wa sallam baban ɗaya daga cikin mazajenku bane, amma shi manzon Allah ne kuma cikamakin annabawa ne. To wannan shine keyword din, khataman nabiyyin, shi ne ƙarshen annabawa. Ma'ana wannan ya nuna cewa daga shi babu wani annabi. Sannan ka koma hadisi, akwai hadisai aƙalla guda biyu wanda suke tabbatar da haka. Ɗayan na Bukhari da Muslim ne ma, annabi da kansa yake cewa la nabiyya ba'di, ma'ana babu wani annabi bayana. Babu wani annabi da za a ce ya zo bayana, ko bayan bana nan ya fito, babu shi. Sannan akwai ɗaya annabin ma yana cewa ana khatimun nabiyyina la nabiyya ba'di, cewa ni ne ƙarshen annabawa, babu wani annabi bayana. To, illa iyaka mulahaza, misali abin da ya kamata kawai a kula da shi a nan shi ne, akwai maganar cewa akwai annabawa a raye waɗanda su ba a doron duniya suke ba, a sama suke. To wannan shi akwai wannan maganar gaskiya. Misali mun kalli hadisin Isra'i da Mi'raj, wanda kowa ya san shi, wanda aka tafi da Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya tafi sama din nan, aka kai shi ya karɓo sallah. To kaga ai ana maganar cewa misali a sama ta farko ya haɗu da Annabi Adam, sama ta biyu ya haɗu da Annabi Isa, dai haka dai, sai Annabi Yahaya, sai Annabi Yusuf, sai Idris da sauransu, har ƙarshe haɗu da Annabi Ibrahim. To kaga wannan ya nuna akwai annabawa da suke a raye a sama, amma su ma jikinsu yana cikin kabarirrikinsu. Ma'ana kenan in dai a doron duniya ne babu wani annabi wanda yake a raye gaskiya. Kuma misali Annabi Isa, misali in ka ɗauke shi, kaga Allah ya ce barrafa'ahu Allahu ilayhi, Allah ya ɗaga shi zuwa gare shi, ma'ana cewa shi bai mutu ba, Allah ya ɗaga shi, misali zai dawo a ƙarshen duniya kenan, amma ba zai dawo a matsayin annabi ba, zai dawo a matsayin mai bi shari'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Idris shi ma an ɗaga shi, Allah ya ce wa rafa'nahu makanan aliya, an ɗaga shi wani matsayi can sama, ma'ana an tafi da shi sama, amma makomarsa na ga Allah. To kenan dai an za mu koma kan tambayar, shi ne ba wani annabi, ko da guda ɗaya ne ba, guda uku ba, da za a ce yana da rai a yanzu a faɗin duniya.
2: Kuma shi Annabi Idris ɗaga shi aka yi sama da sama aka yi da shi?
3: Annabi Isa an yi sama da shi, haka Annabi Idris. Annabi Isa kamar yadda aka sani, kuma wanda yake ƙissoshin da suka gabata tun kafin musulunci ma, wanda har littattafan da suka gabace mu ya tabbata cewa da aka zo za a kashe shi, wanda suka kulla ai sai Allah ya sa masa kamar a cikin daga cikin wanda suka zo za su kashe shi, ɗayan sai Allah ya sa masa kamar sa, sai kuma shi aka ɗaga shi. Shi ne Ubangiji yake cewa barrafa'ahu Allahu ilayhi, Allah ya ɗaga shi. Wa qawlihim anna qatalna al-masih Isa ibn Maryam Rasulullah, har inda yake cewa wa ma qataluhu wa ma salabuhu, basu kashe shi ba, basu tsire shi ba, ma'ana Kirista da suke da awar sun kashe shi, ba shi suka kashe ba, wani ne aka sa masa kamata sa. Wa misalin ka kuma kaman Christianity, ana cewa Judas Iscariot ne aka sa masa wannan kamar, saboda ya ci amana da magana ne kuma da wannan. So kaga kenan an yi sama da shi, amma sabanin shi ne da aka zo aka duba aka ga da fuska ta Annabi Isa, amma jikin ba na Annabi Isa ba. Shi ne Ubangiji yake cewa innal ladhina ikhtalafu fihi la fi shakkin minhu, har su din sun yi shakka akan cewa shi ne ko ba shi ba, saboda fuskar ta Annabi Isa an sa masa kaman ne, amma jikin ba nasa bane. Saboda haka suka yi shakka cewa shi ne ko ba shi bane, wasu kawai suka ce shi ne, amma Allah ya ce basu kashe shi ba. To kenan yana sama. To kaga sama kuma ba duniya bane. In mun kalli ta wannan, zamu ce Annabi Isa Allah ya sama da shi, Annabi Idris Allah ya sama da su, suna nan a rai amma ba a duniya ba gaskiya.
2: ba a duniyar mu suke ba hakan ga amma kuma a raye kaman mutane
3: ba duniyar mu ba yanda zaka je kasuwa ka ci abinci kai bacci ka tarka to su gaskiya ba haka suke ba suna yin wata rayuwa ne wacce Allah ne ya santa amma ko su din an yi ittifaki su sauran annabawan da ba a ci an yi sama da su ba amma kuma an magana annabi ya gansu a sama misali kaman annabi Yusuf a sama ta uku annabi Idris sama ta hudu har annabi Ibrahim sai annabi Musa da sauransu to kaga ai su ya tabbata cewa su sun bar duniya sun mutu kuma an binne su kuma kabarukan su sanannu ne an san su suna sama da jikin su ai da ruhin su amma jikin su yana cikin kabarin su kuma dama ya tabbata cewa ai ahya ajsaduhum fi quburihim su annaba suna da rai jikunan su suna cikin kabarukan su an ce ma suna sallah a cikin kabarukan su to amma dai jikin yana ciki amma ran su makomar su tana ga Allah su wa'ancan da aka gani da rai to ba a duniya suke ba a can sama suke na'am
2: bambancin su da annabi Isa da annabi Idris kenan su suna kwance a kabari amma suna sama shi kuma annabi Isa da annabi Idris suna sama da rayu
3: su ba su da kabari yauwa su sama akai da su kaga ba su da kabari sanda bai tabbata su sun mutu ba an yi sama da su ne kawai shi annabi Idris gaskiya malamai ba su yi maganar cewa makomar sama maganar dawo su dama shi ba ma taba yin ta ba ba wanda ya ce zai dawo to amma menene makomarsa aka ce wallahi alam Allah ya baro kansa sanin inda zai dashi gaskiya
0: Dr. Ibrahim Ilyas kenan director Alifkan Leader Center dake a birnin Kano na tarayyar Najeriya wanda kuma da haka muka kawo karshen shirin na yau a madadin dukkanin sauran abokan aiki Abdurrahman Hassan ke ce da ku a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW

0: DW ku shiga club.
1: Ayyukan jin kai ginshikai ne daga cikin fannonin jin dadin rayuwar al'umma musamman ma kula da lafiya da kasar Jamus ta shahara kai. Idoniyar Christopher Blended Mission Global tana daga cikin kungiyoyin kasar Jamus da ayyukan su na jin kai suka zama ruwan dare a duniya.
2: Recent one da muka fara kamar shekara hudu muna kan aiki da su akan duk wani abu da ya shafi yara masu bukatar aikin ido, harbin daji na ido. Ba kawai yara suke kula ba, da akwai irin cutuka na manya na ido muna kula da shi under CBA.
1: Haka ne, ai na ji daɗi an ce shi ne gari amma ba wai na saba ba. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wani sabon shirin na ku shiga club. Shiri ne da ke kawo muku ayyukan ƙungiyoyi da na 'yan kulab-kulab don ci gaba da kuma kyautatuwar rayuwar zaman jama'a. A shirin da wannan makon za ku ji gudunmuwar gidauniyar CBM ta ƙasar Jamus da ɓangaren larurori na idanu a nan Kano da Jigawa. Ni ne Abdulrahman Kabir, zan gabatar da shirin, sai ku biyo mu.

0: Madalla, kimanin shekaru hudu kenan daga lokacin da gidauniyar CBM ta kasar Jamus da haɗin gwiwa da asibitin Ekowa suka yi wa akalla mutum 6,000 ayyukan cutukan idanu a kyauta. Wannan dai su ne ayyuka na baya-bayanan na jin kai da gidauniyar ta yi a Najeriya. Dr. Manaji, ƙwararren likitan ido ne a asibitin na Ekowa, ya bayyana kashe-kashen cututtukan ido da gidauniyar ta ɗauki nauyin yi musu aiki kyauta.
1: Masu yana za su kai kashi kamar 60-70, masu glaucoma za su irin su 20-30%, yara masu harbin daji wanda ake musu aiki, yaran ma akwai masu yana, akwai masu glaucoma, amma ba su da yawa sosai. Yara gaba ɗaya da harbin daji za su yi kamar 10% faruwan da muke.
0: Wannan babbar gudunmuwa ce da ya kamata ta ja hankalin ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun jama'a 'yan Najeriya cewa ga wata gidauniya daga ƙetare wadda take ta ƙoƙarin ganin 'yan Najeriya sun rayu da lafiyayyun idanuwansu. Dr. Manaji ya yi ƙarin haske kan nauyin ayyukan da gidauniyar take iya ɗauka na cututtukan idanu na ƙananan yara.
1: Masu ɗaukar nauyin nan suna ɗaukar nauyin su magunguna, su aikin da sauransu. Amma matsalan da muke samu su zo asibitin ma matsala ne, ko sun zo asibiti za ka gani abincin ci ma matsala ne, a sallame su su kasa tafiya gida. Wani lokaci yaro don kansa yana shan jini, yaro ba shi da jini, yana bukatar karin jini, ba su da kudin karin jini. Da yawa da yawan matsalan nan sai ya zama cewa ba za su samu su yi benefitin ba ma daga CBM Global, ko kuma su kasa dawowa. Mun kira su a waya su zo karban alluran kemo din su ce ai ba kuɗin mota.
0: Wannan ne ma babban dalilin da ya sa a lokacin bikin makon yaƙi da cutar dajin idanu ta ƙananan yara, asibitin da Ekowa ya nemi tallafin jama'a domin gabatar da sauran ɗawainiyar da ta rage wa majinyata a wannan asibiti.
1: A wannan level a ƙasar nan bai kamata muna dependent tallafi daga mutane daga waje ba. Ya kamata a ce mu a nan mu iya tallafi mu taimaki mutane. Sai mutane sun zo daga waje su taimaka mana ba. A yau in sun janye, in ya canjin yanzu, that means tallafin nan ya tafi. So mutane mu za su zauna da makanta kenan, mun karfi da za mu iya taimakon mutanen mu. So ana buƙatar tallafi, bai isa ba.

0: daga wajen da aka tsaya. Don haka dole ne wannan gwagwarmayar ta dore, muddin muna son samun ƙarin hakkokinmu da samun ƙarin nasarori game da ci gaba.
1: Alƙaliman ƙididdiga da ƙungiyoyin kare haƙƙin mata ke bayarwa a ƙasashen na Larabawa na nuni da samun gagarumin ci gaban matan wajen samun haƙƙoƙinsu, musamman a ɓangarorin samun ilimi da zamantakewar iyali. Randa Ihsan, mai fafutukar kare haƙƙin mata ce daga ƙasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa, ta bayyana cewa hakan ya samu ne albarkacin amfani da salon taka tsantsan gami da yin hattara wajen yin fito na fito kai tsaye da tsohon tsarin addini da zamantakewa da ya jima yana wanzuwa a ƙasashen nasu.
2: Akwai wasu al'adunmu waɗanda su ne tushen wanzuwarmu da ya zama wajibi mu yi riƙo da su domin ci gaba da kasancewarmu al'ummar Larabawa ba wata al'umma ta daban ba, da suka haɗa da kunya da girmama na gaba da kame kai. Duk wata fafutukar kare haƙƙin mata da za ta yi la'akari da waɗannan batutuwa to za ta yi nasara. Muddin za a bi abin sannu a hankali ba tare da gaggawa ba. Ga misali, a shekarun da suka gabata, mata a ƙasashen Larabawa na aiki ne kaɗai a fagage biyu na lafiya da koyarwa. Amma yanzu babu fagen da ba su yi zarra a cikinsa ba, albarkacin bin wannan salon.
1: Wasu dai na zargin cewa addini na sanya wa mata takunkumi ko yi musu ƙangi wajen samun haƙƙinsu na daidaito da adalci a tsarin zamantakewa. To sai dai kamar yadda Sheikhul Azhar Sheikh Ahmad Tayyib, shugaban cibiyar binciken addinin Musulunci ta duniyar 'yan sunni, ke faɗi a yayin wani taro na kare haƙƙin mata na duniya, rashin fahimtar addinin Musuluncin yadda ya kamata ne ke sanya wasu ke fakewa da shi wajen danne haƙoƙin matan.
3: Addinin Musulunci shi ne addinin da ya fara baiwa mata haƙƙin a bar su su rayu. Tun lokacin da mutane a duniya ke binne 'ya'yansu mata da rai don tsoron talauci, shi ne addinin da ya fara shelanta wa duniya cewa mace da namiji tamkar ɓawon gyaɗa ne mai ɓari biyu, babu wanda ya fi wani a cikinsu sai wanda ya fi wani tsoron Allah, kamar yadda ya ba su haƙƙin mallaka da ma ɗora wa maza haƙƙin ɗaukar ɗawainiyarsu da hidimta musu. Ya kuma baiwa 'ya mace haƙƙin bayyana ra'ayinta da zaɓin abokin zamanta, ko haƙƙin rabuwa da shi, da ma haƙƙin jagoranci a gidanta da wajen gidanta. Kai a taƙaice, addinin Musulunci shi ne ya ɗora ɗambar samar da daidaito tsakanin jinsi daidai wa daidai.
1: To a Turkiya ma dai, mace musulma kuma mai fafutukar kare haƙƙin mata ana yi mata wani irin kallo. Akwai masu cewar mai fafutukar kare haƙƙin mata wato feminist da kuma ta kasance musulma abubuwa biyu ne da bai kamata a haɗa su ba. A tsawon lokaci a Turkiya, masu ra'ayin 'yan mazan jiya sun jima suna iƙirarin cewa suna da hurumin ayyana yadda ya kamata mace ta kasance da kuma batutuwan da ya kamata ta saka bakinta a ciki. Hatice Kubra, mai fafutukar kare haƙƙin mata ce a wata ƙungiya mai zaman kanta da ake kira Havla, wato jaruma da harshen Turkanci. Ƙungiyar irinta ta farko a Turkiya na ganin cewa a Musulunce fafutukar kare haƙƙin mata da feminism ma ba su saba da juna ba. Asali ma za a iya amfani da addinin wajen yaƙar cin zarafi da nuna wariya da ma nema wa matan daidaito a tsakanin al'umma, kamar yadda Kubra ta jaddada.
4: A matsayina ta uwa, a lokuta da dama nakan tambayi kaina, shin me zan faɗa wa 'ya'yana idan wata rana suka tambaye ni me na yi na zahiri a lokacin da al'amura suka taɓarɓare a ƙasarmu? Manufofin danniya ga mata da ake gani ƙarara a wannan gwamnatin, wace rawa na taka lokacin da ake cin zarafin mata da ma ci da guminsu?
1: To sai dai a hannu guda ana zargin mahukunta a ƙasashen na Larabawa da wuce makaɗi da rawa wajen ba wa matan haƙoƙinsu, yadda a wasu lokutan yake kaiwa ga danne haƙoƙin maza da ma cin karo ƙarara da nasosin addini. Kamar irin dokar da ke danƙa haƙƙin saki a hannun mata da ake aiki da ita a Tunisiya, da dokar rashin halaccin sakin mace da fatar baki, har sai an je gaban alƙali an tantance niyyar mai sakin da aka fara aiki da ita a Masar, da ba ƙoƙarin daidaita maza da mata wajen rabon gado kamar yadda ake yi a ƙasar Tunisiya. Hakan dai ya sanya wasu maza a ƙasashen na Larabawa kafa ƙungiyoyin kare haƙƙin maza, don ganin ba a yi wa mazan waka cika tashi da dukkanin ɓangarorin rayuwa ba, kamar yadda Fauzi Mustafa da ya kafa ɗaya daga cikin ƙungiyoyin kare haƙƙin maza a ƙasar ta Masar ke faɗi.
5: Kafa wannan ƙungiya bai rasa nasaba da yadda mata ke wuce gona da iri wajen neman sai an ba su haƙƙinsu a kowane ɓangaren rayuwa. Koda kuwa hakan zai iya haifar da gibi a tsarin zamantakewa ko kuma ya danne wa maza haƙƙoƙinsu. kamar haƙoƙin mallakawa mai ciki da aka saka ci gaba da zama a cikin gidan mijinta har na tsawon shekaru 15, da wasu dokokin da ke cutar da maza da mayar da aure tamkar wata jingar kasuwanci. Hakan na ƙoƙarin cirewa namiji daraja da mutuncin da addini ya bashi.
1: To sannan a hankali dai, an fara samun kishiyoyin ƙungiyoyin kare haƙƙin mata, inda ake samun waɗanda ke rajin kare haƙƙoƙin maza.

0: DW labarun duniya.
1: Tuma dalla tawagar kasashen Iran da Qatar da Amurka sun fara gudanar da tattaunawar zaman lafiya a kasar Switzerland kamar yadda kafar talabijin din Iran tarwaito. Ma'aikatar harkokin wajen Iran ta kuma yi amanar cewa tattaunawar za ta kasance mai cike da fa'ida bayan da kakakin ma'aikatar ya ce babu wani shiri na tsawaita tattaunawar ta wuce yini daya. A ƙarƙashin yarjejeniyar da Amurka da Iran suka sanya wa hannu za a cimma yarjejeniya ta ƙarshe a cikin kwanaki 60 kan shirin nuclear Iran. Iran ta ce rikicin da ake ci gaba da yi a ƙasar Lebanon tsakanin Isra'ila da Hezbollah shine zai mamaye zauren tattaunawar da za su yi da Amurka a Switzerland da kuma batutuwan da suka hada da wato kudaden Iran din da aka rike da ma batun sayar da man ƙasar. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ya bayyana cewa Isra'ila na ci gaba da kai farmaki kan Lebanon don haka ya zama wajibi wannan batu ya zama abin da babban abin da za a tattauna a yau. Hukumomi a Faransa sun haramta shan barasa a bainar jama'a da kuma soke wasu wasanni a fadin kasar sakamakon tsananin zafi da Turai ke fuskanta. Sassa da dama ne ke fuskantar zafi mai tsanani a Faransar inda yanayin ke kaiwa maki 40 bisa ma'aunin Celsius kuma ana hasashen makin ya ko kuma yi sama a gobe Litinin. Tare hukumomi suka fara da sana'urorin sanyaya wuri musamman ma a kusa da hasumiyar Eiffel Tower saboda jama'a su samu saukin zafin. Gwamnatin kasar ta kuma fara shirin kota kwana kan wato gobarar daji da ma ba da umarnin rufe makarantu 845 a ranar Litinin. Alkalmar hukumar lafiya ta duniya WHO sun yi nuni da cewa fiye da mutane 200,000 ne suka mutu a Turai cikin shekaru hudu sakamakon tsananin zafi. Masanan na gargadan cewa ana hasashen samun zafi wato a bana fiye da sauran shekarun baya wanda zai iya jefa mutane cikin hadarin fuskantar mutuwar jiki ko masu yanke jiki su fadi. To masu sauraro baki daya abin da ya sauka kenan a cikin shirin na wannan lokacin duka a madadin mantaka a hiwa wanda shine editor da ya tsara shirin kamar yadda ya zo muku. Sunana Fauziya Dauda da na gabatar nake cewa mu kasance lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
2: Masu sauraron mu anan muka zo karshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

ዲደብሊው ነገም በተለመደው ሰዓት እንደምትጠብቁት ተስፋ አድርጋል። ለዛሬው ደህና ሁኑ።

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro barkamu da warhaka da fatan kuna cikin koshin lafiya. Kamar yadda muke gabatar muku da jadawalin shirye-shiryen karshen mako muna tafa da shirin ra'ayin malamai da amsoshin takardunku da wasiƙun masu sauraro. To kai tsaye za ku iya bibiyar mu a shafinmu na intanet dw.com/hausa da manhajar TuneIn da kuma shafukanmu na Facebook da YouTube har ma da wasu tashoshin FM abokan hulɗar mu a ƙasashen nahiyar Afirka ciki har da Najeriya da Jamhuriyar Nijar da Ghana har ma da Senegal. Sunana Musa Tijjani Ahmad daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Kafin jerin shirye-shiryen da muka tanadar muku sai an sha labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
1: Mataimakin shugaban Amurka J.D. Vance ya yi ganawar keke da keke da manyan jami'an diplomasiyar Iran. Dubban masu zanga-zanga sakamakon rage albashin manema labarai a jamhuriyar Czech sun rufe manyan titunan birnin Prague. Jami'ar PP ta Abiy Ahmed ta lashe zaben yan majalisar dokokin Habasha. Mataimakin shugaban kasar Amurka J.D. Vance ya yi ganawar keke da keke da manzannin Iran, inda ya ce ana samun haske a tattaunawar diplomasiyar da kasashen Pakistan da Qatar ke jagoranta a birnin Geneva na Switzerland. Vance da jami'an diplomasiyar Amurka sun gana da kakakin majalisar dokokin Iran Mohammad Bakir Ghalifaf da ministan harkokin waje Abbas Araghchi a wani kayataccen tsibirin shakatawa da ke Lucan. Amurka dai na son Iran ta lalata shirinta na nukiliya, wanda za ta yi amfani da shi nan gaba a harkokin tsaron ƙasarta, zargin da Tehran ɗin ke ci gaba da musantawa. Kazalika Vance ya kuma buƙaci Iran ɗin da ta gaggauta buɗe mashigar ruwa ta Hormuz, wanda shi ne ziri na biyar mafi girma a duniya da jiragen da kuma man fetur da iskar gas ke wucewa. To sai dai wani abin da ke da sarƙaƙiya a yarjejeniyar shi ne rashin wakilcin Isra'ila da na Hezbollah a cikin daftarin yarjejeniyar Amurka da Iran. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu da jagoran Hezbollah Na'im Qasim sun sha alwashin ci gaba da musayar makamai masu linzami a tsakaninsu idan har kowane ɓangare bai janye daga kai farmaki ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya aike da sakon fatan alkhairi ga Firaministan Birtaniya Keir Starmer bayan samun rahotannin shirye-shiryen murabus ɗin Firaministan. A wani gajeren sako da ya wallafa a shafinsa na sada zumunta, Trump ya rubuta cewa Keir Starmer zai yi murabus a matsayin Firaministan Birtaniya kuma ina masa fatan alkhairi. Jawabin na Trump na zuwa ne a daidai lokacin da kafofin yaɗa labaran Birtaniya ke cewa Firaministan zai sauka daga mukaminsa nan da 'yan kwanaki masu zuwa, sakamakon matsin lamba da kuma yankar ƙauna da yake fuskanta daga jam'iyyarsa ta Labour. Trump ya caccaki Firaministan inda ya bayyana shi a matsayin lusarin shugaba, wanda ya kasa taɓuka komai musamman kan abubuwa guda biyu, wato batun bakin haure da kuma makamashi. Trump na martani ne sakamakon rashin goyon baya da ya samu kan rikicin Iran daga wajen Mr. Starmer. Labaran na zo muku ne daga sashen Hausa na DW daga nan birnin Bonn da ke tarayyar Jamus. Dabandabatar mutane ne suka gudanar da zanga-zangar adawa da manufofin gwamnatin Jamhuriyar Czech ta Firaminista Andrej Babis sakamakon shirin gwamnatin na yin garin bawul ga kudaden da take tafiyar da kafofin yaɗa labaran gwamnati. Masu zanga-zangar sun yi cincirindo a harabar babban gidan talabijin ɗin gwamnati na birnin Prague a wannan rana ta Lahadi. Kwana guda kenan gabanin ma'aikatan kafafen yaɗa labarai su tsunduma yajin aiki. Garan bawulin da gwamnatin ta ce wato za ta yi ne kenan, wato sun haɗar da biyan ma'aikata daga baitul malin jaha maimakon yadda aka saba daga harajin ɗaiɗaikun mutane da gidaje da kuma 'yan kasuwa. A sabon tsarin dai za a zabtare kashi 15% kenan na albashin ma'aikatan rediyo da na talabijin. Jami'ar Firaministan Habasha Abiy Ahmed ta Prosperity Party PP ta samu gagarumin nasara a zaben yan majalisar dokoki da aka gudanar a ranar 1 ga watan Yuni, inda ta samu kaso 90% cikin 100 na kujerun majalisar dokoki. Abi wanda ke kan karaga mulki tun daga shekara ta 2018 na fuskantar matsalolin lamba kan yadda yake gudanar da mulkin kama karya musamman alakar sa da makwabciyar kasar Eritrea wanda ke zama kalubale ga lambar Nobel ta zaman lafiya da yake rike da ita. Shugaban hukumar zaben Habasha Mela Woka Hailu ya ce jami'ar PP ta samu kujeru 438 daga cikin 486 na majalisar wakilai a zabakan da aka gudanar a mazabu 501 daga cikin 547 dake fadin kasar. Jami'u akalla 40 ne suka shiga zaben na yan majalisar dokoki amma sun gaza kai bantansu sakamakon karancin kuɗin shiga. To sai dai kamar yadda aka tsara tun da fari ba gudanar da zabe ba a yankin Tigray wato yankin da ke farfadowa daga yakin basasar shekara ta 2020 zuwa 22 wanda ya sanadiyar mutuwar mutane sama da 600. To karshen labarin kenan, yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirye-shiryen da makata na dar muku farawa da shirin ra'ayin malamai da amsoshin takardun ku da kuma wasiƙun ku masu sauraro. Musa Tijjani Ahmad ke cewa ai sauraro lafiya.
0: DW ra'ayin malamai.
2: Masu sauraro, barkamu da saduwa a cikin shirin na wannan lokaci inda zamu duba matsaloli da ma hanyoyin da za a bunƙasa noma musamman a ƙasashe masu tasowa irin na nahiyar Afirka da ake ci gaba da fuskantar matsaloli musamman a bangaren harkokin noma da kiwo a wannan nahiya da take da tasiri ga duniya wajen fitar da ma'adanai. Shin wasu matsaloli manoma da makiyaya ke fuskanta a wannan nahiya ta Afirka? Wasu hanyoyi ya kamata a bi domin inganta hanyoyin kiwo da ma noma a nahiyar domin bunƙasa tattalin arzikin wannan nahiya? Akan shirin ra'ayin malamai na wannan lokaci zai mai da hankali Suleiman Babu yake muku sallama. Kuma muna tare da Malam Ali dan Malam wanda ke zama kakakin haɗin gwiwan ƙungiyoyin manoma a jihar Tawa dake jamhuriyar Niger mai suna Gabadai Gabadai. Akwai kuma Maryam Abdulmalik wadda ita ma take da ƙungiya mai zaman kanta game da harkokin noma da kiwo a Najeriya da ake kira Green Growth. Muna kuma tare da Dr. Ahmad Abubakar dake bangaren koyar da harkokin noma a Jami'ar Bayero dake Kano. Muna kuma ci gaba da neman Muhammad Magaji Gettado, shugaban ƙungiyar manoma ta Najeriya da ake kira AFAN. Malam Ali dan Malam, idan na fara da kai a matsayinka na wadda da kike cikin wannan ƙungiya ta neman ƙarfafa harkokin noma a ƙasashe masu tasowa, har yanzu noman nan a so da yawa ma ana gani har yanzu ana bin tsarin kaka da kakanni ne yayin da duniya take ƙara ci gaba. Wasu manyan abubuwa ne suke muku tarnaki wajen ganin cewa kun inganta wannan harka ta noma musamman ganin cewa an dade ana batun noma amma kuma kullun sai ana gani kamar ana karewa a baki?
3: Matsayin na tattauna wannan kungiya ta haɗin kan manoma gabaɗaya gabaɗaya noma da kiwo da ke ta Niger. Gaskiya ya dace a ce a hali yanzu yadda ake ta haɗin noma shi na tattalin arziki na jamhuriyar Niger, to ya dace a ce noma ya wuce sanin da ake yi. Saboda ya dace a ce noma ya wuce noman jaki da kunga. Amma hali a nan jamhuriyar Niger sai har yanzu noma muna yi na irin na kakanni da uwaye har yanzu a kan wanda adadin hali na ke da shi da kura. Wanda ma bai da hali har yanzu da fatayya na cikin noma da hannu har gobe har gata. To kaga noma ko gaskiya idan ana son a ce an kori yiwuwa daga cikin ƙasa, to gaskiya ya dace a ce an wuce noma irin wacce na da. Ya kamata ire-iren kayayyaki na noma na zamani su tura-tura kenan shiragen noma da sauransu a tallafo a kawo ma saboda noma shi inganta saboda abubuwa daga cikin ƙasa. Ɓangaren taki har gobe kuma ɓangaren taki har yanzu hutun taki wanda ake kai na duka shi har yanzu manomi shi za shi aza duka mangala shi aza duka shaki wanda Allah kore ma na zai ya zama to yana da kura. Idan aka ta aza duka shi aza taki a kai cikin gaskiya Allah subhanahu wataala nan jahuri ne da ya arzikita mu da filaye, to gaskiya ya dace a ce manomi an inganta mishi da takin zamani cikin da wuri an shirage na noma har yanzu a ce muna nan muna yi na a kan shaki da kura. Gaskiya ta yanga har yanzu dai akwai saura.
2: To mun gode Malam Ali dan Malam. Dr. Ahmad Abubakar a matsayin ka na masani game da wannan harka ta noma da kiwo da ke koyarwa akwai jami'o'i a nahiyar Afirka da manyan makarantun horas da harkokin noma akwai shirye-shiryen noma da dama a gwamnatoci a matakai daban-daban matakan kananan hukumomi jihohi da tarayya amma abin da ake gani a kasashen Afirka shine har yau bincike ya nuna kusan kashi 40 na abubuwan da ake nomawa ba sa isa kasuwa ko kuma ba sa isa gidan manomi suna lalacewa ne a tsakanin gona da wurin daukowa in aka duba hanyoyin da ake fito da abin da kuma yadda kayan abinci ke lalacewa me yasa har yanzu muna da ci gaba na zamani amma har yanzu a ce kaya suna lalacewa a hanya kaya suna lalacewa a gonaki wayannan shirye-shirye da duk ilimi da muke da shi ya aka iska kasa tasiri wajen magance waɗannan matsaloli
4: wato ilimi daban amfani da ilimi din shi kuma daban shi yasa Hausa suke cewa shi amfanin ilimi aiki da shi a Najeriya babbar kasa ce wadda Allah ya azurta mu da mutane da yawa da kuma masana masu ilimi waɗanda sun yi bincike sun kuma buga shi a duniya an san da su wannan kam alhamdulillah akwai kowa ya san cewa ɗaya daga cikin babban matsalar da manoma musamman mu a nan yankin arewa muka fi samu shine yawanci idan an yi noman musamman abubuwan da ake ce musu perishable items misali mu dauki kayan miya tumatir tattasai albasa da sauran tsirrai waɗanda wajibi musan dole kowane gida ana amfani da su wajen dafa abinci zaka tarar da manoma in sun noma su lokacin da suka noma su da damuna ne ko rani zaka ga an fito da abin da yawa yayi arha kowa yana siya amma wata ɗaya wata biyu wata uku wannan lokacin yana wucewa zaka ga duk amfanin gonar ya lallace saboda wajen ba mu da wato tsari na tanada ko kuma na adana kayayyakin da ake kira perishable wato waɗanda in ka ajiye su nan da nan suke lallacewa to ba su ba hatta irin sauran shinkafa su dawa su gero din suna fuskantar su ma irin wannan wajen ajiya to amma waɗannan din da aka fi ajewa su lallace shine babban abin da ya fi damun mutane gwamnatin tarayya shekara da shekaru ta fitar da tsare-tsare da project da program waɗanda za su address wannan to amma waɗanda su suke ba wa gwamnati shawara yawanci suna ba ta shawarar a yi abin in a mega stage wato babba suna mantawa da abin da ake cewa like kamar micro population wato mutane a guri guda kamar misali a Kano ya kamata a ce a kowace local government akwai abubuwan da aka tanada ga manoma don su dinga ajiye kayan su kai ya lallace ba wai a local government kadai ba mu dauka misali a ce duk what za a hada akwai kungiyoyi na manoma alhamdulillah kamar Kano muna da wannan kungiyoyin kusan kowane gari kowace local government na manoma to sai ka ce misali kowace what wannan kungiyoyin su hade idan suka hade sai gwamnati ta fito ta amfani da kimiyya da aka yi wajen gurin da za a ajiye a hada shi gaba daya muna ce masa aggregation center
2: to amma aka yi muka gaza haka ganin cewa abu na ilimi ne an fahimta an sani amma shekara da shekaru mun kasa ya aka yi muka kasa
4: wato abin da ke faruwa su waɗanda suke implementing policy na gwamnati
2: masu aiwatarwa
4: wannan gwamnati masu aiwatarwa gwamnati ce ta siyasa so su masu ilimi iyakaci su bada dabara su ce ga yadda za a yi to amma wajen fassara bayanan masu ilimi sai kuma su masu yanzu ka faɗi sunansu masu aiwatarwa ma'aikatan gwamnati ko kuma waɗanda gwamnati take nadawa su aiwatar da wannan policy din sai ka tarar in suka tashi maimakon a yi wanda aka yi ilimi ya nuna cewa idan an yi zai amfani mutane a'a sai a ba wa gwamnati shawara a yi shi kato a yi shi babba Najeriya tana da girma jihohi 36 ne
2: Maryam Abdulmalik ganin cewa kina cikin kungiyoyi ne da suke taimakawa manoma da makiyaya da ake kira Green Growth wato kungiya mai zaman kanta ga matsaloli na duk mun zayyana ku ta ina kuke taimakawa kuma ya ba maganin aikin ku suna magance matsalolin da za a ce ga shi yau sun yi wani gagarumin tasiri me ke faruwa da a zahiri
5: kamar yadda tambayan ka yazo bari mu bada amsa din dalla-dalla. Mu kungiya ne company wanda suke koyarwa ma kananun manoma ana muna musu sensitization akan sabobin hanyoyin da za su ringa samu amfanin gona. So ta hanya mu da muke sanarwa da manoma shine sensitization on climate smart agriculture ko kuma mu ce system of rice intensification.
2: Kuna goya musu dabarun noma ne na zamani ta yanda zai jure sauyin yanayi da ake fuskanta.
5: Haka saboda changing yanayi ya zo Africa ya zo Nigeria kuma ya kamata manoma su yi adapting ma wasu hanyoyin wasu methodologies da za su ringa amfani su samu amfanin gona. So banda haka musan manoma kananu su ne kamar sama da mafi yawa abinci da ake ci a Najeriya, amma suna fuskantar kalubale da dama da ke rage yawan amfanin gonansu da ribar kasuwanci da juriyarsu ga sauyin yanayi. So mu a magance wanda nan matsaloli ne ta hanyar hada horo da fasohi masu dorewa a hanyar kasuwanci. So abubuwan da mu na fuskance za mu iya yi mu taimaka manoma kamar yadda shi mallam ya faɗi a kan misali wancan target losses shi ne za mu ringa musu training cewa akwai sabobin technologies kamar misali akwai solar dryer yanzu sabo da ake yayi da wanda idan ka cire amfanin gonanka a gona za ka siya ko a kungiyance ku siya. Sannan wanda suke kamar misali suna yin shi kananun businesses kamar ana yin shi
2: kasuwanci
5: na gida kasuwanci na gida muna iya sa su into the formal sector a musu registration su dawo a yi linking into to irin finance.
2: Wato a haɗa su da bankuna ko kuma ƙananan bankuna masu iya bada rancewa manoma. Kuna aiki a duk jihohin Najeriya ko kuma ko wasu jihohi da
5: a duk jihohin Najeriya muke.
2: To mun gode sosai Maryam Abdulmalik. Yanzu haka muna tare da Muhammad Magaji Gyattaɗo, shugaban ƙungiyar manoma ta Najeriya ta AFAN ko kuma ce sarkin noman Najeriya. A zahiri an yi maganan 'yan siyasa Muhammad Magaji Gyattaɗo inda aka yi nunar da ana samun matsala wajen aiwatarwa. To amma a zahiri galibin 'yan siyasa a ƙasashen Afirka abin nan ne da ake kira middle class ko kuma mutane ne da suka je makaranta suka zama ƙwararru a wani abin da suke yi ba mutane bane da suka mallaki filaye ko gonaki kamar yadda abin yake a ƙasashe da suka ci gaba ba mutane bane suke da ƙwarewa kan tsarin tattalin arziki musamman na harkan noma. Ganin cewa tun lokacin mulkin mallaka da yake su da suka zo sun fahimci haka an yi tsarin layin dogo yadda za a iya ɗauko amfanin gona yadda za a amma bayan an tafi duka komai ya watse saboda ba su fahimci cewa zuba jari a wannan wuraren yana da tasiri ba. To amma ku kuna da gonaki ku kun fahimci haka kun fahimci cewa sai an zuba jari a aikin gonan sai an zuba jari a hanyoyi sai an zuba jari a duk abubuwan da suke tafiyar da tattalin arziki kafin noman nan ya bunƙasa. Ta yaya aka yi kuka gaza ba da shawara ma waɗanda suke riƙe da madafun iko ko ma 'yan siyasa sai kuka bar su kawai suna ba da kwangilan soyo taki daga ƙasashen waje?
6: Yawwa, to ina godiya ƙwarai da wannan program na kuma ilmantarwa. To na shigo litti na ji magana shi wannan doctor ko professor sannan na ji bayanin ita yar uwata wanda ta yi bayani na ƙarshe yanzu. In ka da tambayanka ya taso ne bisa ga abin da shi doctor ko professor ya faɗa na rashin implementing ko tabbatar da abin da ko aiwatar da abin da aka tsara.
2: Abin da masu ilimi suka gano
6: wannan yawwa wannan gaskiya ne. Gaskiyarsa ko da bai sati ukun nan ba mun yi taro na musamman a duk wanda ka sani wanda yake da injiniya ne na farko bangare wa agri injiniya na Najeriya nan an taro a Abuja akana ana sun za implementing policy na aikan harkar conservation din da tractor zai zamanto babu matsala duk ko ina za a same su da sauki a lokacin da ya kamata. Ni ina cikin da muka yi jawabin karshe da zai ce to ni dai na taba yin commissioner na san yadda abubuwan nan suke a ƙasa kuma a sama nan muna ganin yadda ake daidan gurgudo. Amma wannan babban matsalar mu rashin aiwatar da wannan ba za in ba aiwatar da shi ba an cutu domin an kashe kuɗi an yau an yi gobe an taro har ƙarshe aka fito da matsaya guda ɗaya. To na biyu a cikin shekara biyu ɗin nan zuwa yanzu an ɗauko tsarin soil health scheme wanda za a so a gane kasanka kasan gonanka wani irin taki take da bukata a yanzu wani irin shuka take bukata a yanzu za a gwada dukkan local gama 770 abun ya gwada su a sa su a lab da kazo shekara kaza ce maka to gonanka wuri kaza ne ga abun da ake bukata ga irin taki da ake bukata to an yi fito da wannan tsari an gama shi abun bakin ciki idan ba a yi dace ba idan wani minister ya zo ko wani farmer zaka tare zo ko ta gwamnati zo wannan abun da aka duk abun da aka yi nan a haji shaki ka zai inda suka fara wannan duniya suka yi shi inda da kake samun buhu 100 a ko ka dada ɗaya ko ka dada biyu sai ka zo kana samun buhu 300-500 don me don kasa irin takin da zaka sa sannan
2: inda zaka amma abin tambayan anan shine cewa ku kanku waɗannan kungiyoyi na manoma kun dade kuma kun fahimci cewa waɗannan yan siyasa ga inda suka fito cewa ba masu gonaki bane ba masu filaye bane kamar a sauran kasashe amma ta ina ku kuka za ku matsalan ba na cewa in za a aiwatar ga hanyar da za a aiwatar ga abinda za a yi domin a tabbatar cewa an aiwatar ya kai ga manoma
6: tunda duk abin da aka yi a baya muna shiga cikin kungiyar manoma ana samu ta ciki a gefe-gefe a matsayin mu na NGO kawai amma wannan karon a lokacin za a yi wannan na health na abin da shafi harkar gwada kasan ma duka da committee mu a cikin committee din wanda na wannan din ma da nake magana a yanzu shi ma da mu a committee din na tractocin nan to tunda afan tana cikin a committee member na committee ko wata gwamnati ta zo ko wani minista ya zo zai yi wani abu da ba ina tabbatar maka za mu yi tsaye wanda ka shi yasa ka gani idan mun yi muka neme ku jarida mu faɗi cewa ga abin da aka yi a duniya gaba ɗaya a sani sai ya zama an aje shi idan wani zai implementing wani abu daban za mu zo mu ce masa ba mu yadda ba mu kungiyar manoma za mu fito a fili magantu da sauran yan uwanmu ba mu yadda ba ga abin da aka yi an kashe biliyoyi na wannan yin wannan an samu wannan ilimin an koyar da mutane an yi komai kazo an yi report din ga yadda za a yi wata da kazo ka zubar da shi saboda wani biyan bukatar ba za mu yadda ba
2: to mun gode za mu saki rawar gare ka Muhammad Magaji Gatado Malam Ali dan malam yanzu a jamhuriyar Niger kowanne abu kuke yi na ganin cewa wannan noma an kawar da shi daga abinda za a ce na dauri domin ya zama abinda zai iya inganta tattalin arziki a kasa
3: kowannan a jamhuriyar Niger iya kokarin da muke yi don mu samu mu ga an kawar da wancan noma na da na noma da fataya na noma da shiki shine mu gani a samu jirage to sai waɗannan tarattuci na noma ba su da talaka amma a hali yanzu sun masu hannu da shi ne kaga wani ya sai tarakta na noma yana ba su na haya sawa da manomi ga ake a yare amma a hali yanzu cincirin da ake yi wajen neman wannan jirage na haya cincirin sai ga shi da layi tana jiran a ta ai maka wannan noma da zamu yi saboda babu su sannan har goje hajjata ko kan shi hankalin wannan kungiyoyi muke ta yi musamman ma wannan kokon da kaɗin kamar noma gaba-gaba noma da kiwo irin kiran da kake ta yi da gwamnati shine a yi kokari wannan noma na abu a zamanin ta dashi amma har yanzu gaskiya masu hannu da shi ni Allah ya saka alheri sun fara ta yin daraktoci idan sun lura gonakin su za su sa haya da jirgi na an sa shi haya kin mai bukata ya zo duk awa za shi biyar kan kaza amma kuma za ka shiga layi
2: mun gode Malam Ali dan malam Maryam Abdul Malik ganin cewa kina da cikin kungiya mai zaman kanta dake taimakawa manoma wajen zamanantar da noman da suke yi da tabbatar da cewa sun samu inganci da ma yadda za su kai wannan kayayyaki kasuwa kina ganin idan muka ci gaba da tafiya haka ana daukan matakan da za a magance wannan matsalolin nan dan shekaru ko kuma me kike ganin makomar manoma musamman in aka duba taimakon da kuke yi da ilimin da ake samu akwai haske ko kuma duhu
7: akwai haske mala a tafiya saboda yanzu manoma sun fara gane cewa ya kamata dai su kara ilimin su irin karancin yawan amfanin gona kenan irin a samu further sensitization akan abun da su suka sani kuma tunda wannan dimamar yanayi ya zo ya kamata su yi adjusting zuwa ga training da za su ringa samu akan sauyin yanayi da kuma noma mai dorewa da kuma tsarin inganta noma misali ta gefen shinkafa da mu mun saba yi a wasu jahohi a kasa sannan idan aka taimake su da samun jari kuma da samun ingantattun kayan noma za su ci gaba da production, sannan kuma wanda sun gan cewa production ya musu tsada za su iya koma ga processing. Amma ya kamata a ce gwamnati ma sun taimaka ma manoma Kanonu akan wayannan areas a samu ci gaba, especially akan kudin jari da kuma fadakarwa.
2: Mun gode Maryam Abdulmalik. Dr. Ahmad Abubakar, a matsayinka na masani akan harkar noma da kiwo, za iya cewa wurare da dama da aka fahimci tattalin arzikin da wannan bangare yake bayarwa na harkokin noma, galibi waɗanda masu zaka ga a Najeriya ɗalibai da yawa in suka gama karanta wannan ba fa damuwarsu bane masu kiwo ko masu nemi jari ko su shiga noma, suna tunanin aikin gwamnati ne ko ta ina ne ma wajen tallafin manoman yake. To a matsayin su na kwararru su je nan ba wai su je domin abin kasa ba kamar yadda da ake gani na malaman gona da sauransu, ko kuma a kasashen da aka ci gaba galibi waɗanda suke koya zaka ga ko sun gada daga gidansu sun je suna tunani yadda za su zamanantar da shi su ƙara inganta shi. Ta ina haka yake tasiri a Najeriya da kuma hanyar da za a wato shawo kan wannan matsalan cewa idan ma ko da ɗalibi yana aikin gona zai fahimci cewa a wannan gonan zai iya samun duk abin da yake bukata da zai samu a office, ta ina zai samu jari, akwai bankunan da suke bada bashi, zai iya inganta rayuwarsa ta nan tunda galibin abubuwa ana gina su da bashi a ko ina a duniya.
4: Wannan tambaya ta kame matukar muhimmanci ce, kuma idan masu sauraro suka saurara suka fahimci abin da zan faɗa za ta amfane mu gabaki daya. Ɗalibai da dama a jami'o'i, musamman wannan yanayin da ake ciki, kusan jami'o'i da dama za ka tara akwai tsangayar Faculty of Agriculture, wato tsangayar da ake bincike da koyarwa akan abin da ya shafi harkar noma da kiwo, kuma sassa daban-daban ana koyawa ɗalibai a aji, ana kuma yi musu practical, wato kusan shekara guda ɗalibai suke yi a cikin shekaru biyar da muke yi, inda ake yi musu practical na tsare-tsaren
2: yadda, wato a zahiri za su je su ga yadda abin yake tafiya na harkokin noma,
4: a zahiri da gwaji za a yanka wa kowa guri, ɗalibi za a nuno masa in noma zai yi ga yadda zai shuka, ga yadda zai fito da ita, idan bishiyoyi zai shuka tree planting za a nuna masa, idan horticulture zai yi wato shuka irin fulawoyi a ga a koya masa, idan kiwo zai yi za a koya mai kiwon kaji, in kiwon shanu ne za a koya mai, in kiwon akuyoyi ne da tumakai za a koya mai yadda ake yanka su a saida su, yadda ake duk wasu dai abubuwa ɗaliban ana koya musu. To matsalar guda biyu ce, Najeriya a yanzu ana nuna wa yara cewa aikin gwamnati shine mafita, gwamnati ita kanta hukumomi da kuma iyaye ba sa nuna wa yaran nan cewa in an tura ka makaranta ka je ka koyo dabaru da ilimi na yin misali noma da kiwo, in ka zo za mu haɗu a haɗa kuɗi a buɗe maka gona da za ka dinga yi ya zama ita ce sana'arka ta rayuwa, sai zama na daga iyaye zuwa ita kanta hukuma zuwa jama'ar gari, kowa in ya tura ɗansa ko me zai karanta, ba wai harkar noma da kiwo ba, ko ma menene tunani ake kawai aikin gwamnati zai yi. To yadda za a gyara wannan, ita hukuma ita ya kamata ta fara, hukumomi da gwamnatoci na wasu kasashen suna fitar da tsari, kamar yadda an yi misali za a ce idan ka gama jami'a za ka je ka yi NYSC ka yi bautar ƙasa, to sai gwamnati ta fitar da wani tsari ta idan ka gama ɓangaren aikin noma za a baka fili, a yanka maka fili, a baka input, wato duk abin da kake bukata, in noma za ka yi a baka supervisor ya kula da kai, a ƙarshe in kai noman season daya misali shekara daya abin da ka samu ya zama naka, gwamnati ta dinga siya, kaga ta kafa wa mutum jari. Idan gwamnati za ta fito da irin wannan tsarin za ka tarar da waɗanda suka je jami'a suka karanci ɓangaren da ya shafi noma ko kiwo za su kafu su zama na kansu, za su dinga yin abubuwa. Abu na biyu shine su iyaye da sauran jama'ar gari, idan za ka kai ɗanka wannan ɓangaren to ya zama irin kamar yadda ka san mutum zai kai ɗansa ya koyi sana'a, in ya koyo sana'a za ka taimaka mai ka agaza mai a dinga buɗe musu sana'o'i ba kuma individual ba. Mu masana mukan ba da shawara ɓangaren gona ba harka ce ta individual ba idan masu saurare suna ji na shine ita garkar noma ko
2: wato ba mutun shi dai ba hadin gwiwa
4: suna yin abin da ake kira cooperative mutun 25 zuwa sama su hadu su aran gona in suka hada kudin su sun zama 25 su aru gona ko su hayi gona su zo su noman tare a ƙarshe a raba abin da aka samu an fi samun riba a ce kai kadai ne saboda yanzu idan kai kadai ne ba za ka iya zuwa ka hayi gona wanda za ta ishe ka ba idan kana la'akari da gona abin da ake cewa gona fili za ka tarar da cewa mutane duk yanzu gonakin su sun zama ƙanana
2: rabon gado ma ya cinye gonakin
4: ka go yawa idan kakanka yana da gona hekta guda daya idan ya mutu to iyayenka babanka lokacin da zai amince rabon gado in su 10 ne hekta guda din nan za a yayyanka ya zama na girman ta bai fi girman gida karamin gida ba to kai in babanka ya mutu bai fi ka samu fili daya ba
2: to mun gode Dr. Ahmad Abubakar Muhammad Magaci Gettado a matsayinka na shugaban kungiyar manoma ta Najeriya ganin halin da ake ciki na cewa har yanzu dai kamar yadda hukumar kula da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya FAO ta nunar kasashen kudu da sahara na Afirka suna kan gaba wajen fuskantar waɗannan matsaloli da muka tattauna akai kuma yanzu kai nuni da bincike da yadda kuke neman gwamnati ta inganta wani abu da mu tsammani daga gare ku cikin shekaru masu zuwa na ganin cewa wato matsalolin da ake tattaunawa yau gobe sai dai a tattauna wasu kuma na hanyar da za a ƙara bunƙasawa ba wai mu raka tunanin tun kakanni mu abubuwa ba su sauya ba
6: to abinda lallai kai tambaya ko tambaya mai kyau kamar yanda Dr. ya faɗa da su shi tsari na harkar noma abu ne wanda kowa ya san abin da yake ciki sai da in mutum bai ga dama zai tsaya taimaka wa al'umma ba mu a kungiyar manoma muna tsaye wanda ka mu ga cewa duk abubuwan da ake tattaunawa yanzu gradually wato a hankali hankali zai zama su zama tarihi sai dai a tattauna wasu matsaloli nan gaba amma matsalar mu kamar yanda na yi bayani da ko bayani da shi Dr. ya dazu shine rashin aiwatarwa da gwamnati kuma rashin tabbatar da ai in
2: abubuwan da masana suka sani a hada shi a tabbatar yana cikin manufofin gwamnati
6: shi ya zama yana cikin yawa to irin wannan muna tsaye don mu tabbatar cewa an yi wayannan muna tsaye sai wanda ka mu ga an samu canjin rayuwa na musamman kananan manoma domin abinda mutane ba su sani ba kananan manoma na karkaran nan su ne wayanda suke fitar da abin su suke rike da kasan ba manyan manoma irin su Dr. Irina da sauransu ba domin mu optional manoma ne in muka yi noma muka fadi shekara mai zuwa ce ba za mu yi ba ba za mu noma abinci da za a yi kuma inda ake yanzu mutane da yawa suna cewa ba za su noma abinci ba sai dai cash crops to wannan
2: wato noman da za su samu kuɗi kawai
6: kananan manoma yawa ne za su samu kuɗi kawai to kananan manoman nan su ya ga musu wajibi ko sun ci riba ko ba ci riba ba ko mene dole sai su yi noma domin iya abin da za su kenan
2: mun gode Muhammad Magaji Gettado kuma da haka shirin ya kawo ƙarshe a madadinka kai ne shugaban kungiyar manoma ta Najeriya ta AFON da kuma Malam Ali dan Malam kakaki hadin gwiwar kungiyar manoma ta gabadai a tawa da ke jamhuriyar Niger da Maryam Abdulmalik ta kungiya mai zaman kanta a Najeriya da ke neman

0: Hausa daɗi ba, musamman sarakunan gulbir a wannan lokacin, tunda a cikin ƙasar gulbir ne ya fara. Sarakuna suka ga cewa wannan yana iya shafar mulkinsu, to sai suka ƙuduri, musamman a lokacin wani da ake kira sarkin gulbir Yunfa, wanda yake jika ne ga Bawajen Barzo, ko kuma in ce ɗa ne ga Bawajen Barzo. A lokacin Bawajen Barzo, yana sarkin gulbir ya yi wa ɗan Fodiyo abubuwa da yawa waɗanda sun ka ba shi izini ya ci gaba da yin wa'azi, ya ci gaba da yin kiran jama'a ga addinin Musulunci, ya ci gaba da ainihin gudanar da kiranye-kiranye da yake yi, da karatun da yake yi, da karantarwa da yake yi ba tare da wata tsangwama ba.
1: Gaba shi ba jangwarzan yana da haɗin kai da Shehu Ɗan Hude kenan, yana biyayya ga abu.
0: Ya bashi goyon baya ƙwarai da gaske. Kusan ma goyon bayan da Bawa Jangwarzo ne ba Ɗan Hudiyo, kamar yadda malaman tarihi suka nuna, shi ne musabbabin shi Ɗan Hudiyo shiga cikin ƙasar gulbir ya yi wa'azi, ya yi kiran jama'a. Kuma wannan ya samu nasarori ƙwarai da gaske a wannan lokacin. To amma bayan Bawa Jangwarzo shi kuma ya wuce, waɗanda suka gade shi suka ga za su fitar da wannan alƙawari wanda ainihin shi Bawa Jangwarzo ya yi. To wannan shi ne musabbabin yin hijira da shi Ɗan Hudiyo daga Ɗagel ya koma wani gari da ake cewa Gudu. Gudu tana nan cikin ƙasar Tangaza, wadda take ita ce iyaka tsakanin ƙasar Zamfara da ƙasar Gobir. To wannan mashahuriyar ƙasa ce ita ƙasar Gobir a wannan lokacin, don ta shahi har wasu wurare da ke cikin ainihin jamhuriyar Nijar a halin yanzu. Kamar yanzu akwai inda bayan an ci gobir da yaƙi suka tashi suka koma wani gari da ake ce ma Tsibiri. Tsibiri tana nan kusa ga Maraɗi a halin yanzu a cikin jamhuriyar Nijar. To wannan dai shi ne aka ci gaba da yin wa'azi har lokacin da sarakuna gaba ɗaya na Hausa suka haɗa kai suka ga cewa bari su hana Ɗan Hudiyo ci gaba da yin wannan kiranye-kiranye da yake yi. Da yake yana kiranye-kiranye game da bauta da kuma yanda ake mulkin na ƙasar Hausa, wannan abu kaga bai musu daɗi ba. To a wannan lokacin ya tashi daga, kamar yadda na ce, daga Ɗagel zuwa Gudu. Mabiyansa suka yi mai mubaya'a, jama'ar tai suka yi mai mubaya'a a ƙarƙashin ficcin faru a nan Gudu. Ma'anan ne aka fara yi mai mubaya'a a matsayin ainihin ya shugabanci wannan kariya da yake yi ta addinin Musulunci. Kuma daga nan ne Allah ya bada sa'a aka ci gaba da yin wannan kariya har lokacin da aka ci ƙasaise yaƙi. Wayannan ƙasaise da aka ci ta yaƙi, ainihin mutanen wa'incan ƙasaisen ne suke zuwa daga can, misali daga Kano, daga Katsina, daga Daura, daga Gombe, daga Adamawa, daga Bauchi, daga ko'ina. In aka ji labarin Shehu Usman Ɗan Hudiyo, wa'annan jama'a sukan zo inda Shehu Ɗan Hudiyo su yi karatu inda yake, kuma su karɓi tuta ta jaddada addini.
1: Ita wannan daula daga ina ta faro, daga ina ta tsaya, kuma ta Usmaniya?
0: To kamar yadda masana tarihi suka yi bayani, ita wannan daula daga gabas ta faro a cikin Kamaru, daga Garwa da Marwa wa'anda suke suna cikin Adamawa. Tutar da aka baiwa Mudibbu Adama ita ta sa wa'annan garuruwa na Kamaru suka shigo cikin wannan daula. Akwai Chadi, tuta wadda aka baiwa ainihin Abir na Chadi Al-Amin, wanda yake mazaunarsa tana Bagirmi a cikin Chadi a halin yanzu. Wannan kuma daular kuma ta ci gaba da mafi yawan garuruwa su Kano, Katsina, Daura, Zazzau da sauransu da ƙasar Hausa a cikin Najeriya, har da kuma ƙasashen Yarbawa kamar ƙasar Iluri wadda take ƙasar Yarbawa ce, da ƙasar Nufe wadda take ƙasar Nuhawa ce. Duka wannan daula ta kunshi waɗannan wurare. Wannan daula ta shiga cikin ƙasashe har inda aka kai wajen Burkina Faso a Dori, wani gari da ake ce ma Dori, a inda almajirin Shehu Usman da Ɗan Hudiyo ne suka je suka kawo waɗannan garuruwa, kuma suka yi biyayya ga ita daula. har lokacin da tura suka zo da tura suka zo kuma kaga sai suka rarraba ainihin wayannan garuruwa aka ce an samu Burkina an samu Najeriya an samu Niger an samu Kamaru da dai sauransu
1: lokacin turawa da suka zo dan hodiyan nanan kuma ya yake su ko kuma me ya faru
0: a abin da ya faru ai dan hodiyo ya wuce wajen shekara 100 kamin turawa su zo
2: Muhammad Bello Idris kenan tsofan director general na gidan tarihi na Sokoto kana a yanzu wakilin tarihin daular Usmaniya karkashin daular sarkin musulmi na Sokoto sai kuma tambayar Sani Dallade Port Harcourt kasuwar mai 173 wanda yace yana son a bashi ƙarin haske akan wasu annabawa guda uku da wasu malaman addinin a cikin wa'azi ke cewar har yanzu suna raye a dauran duniya akan wannan tambaya na tattauna da Dr. Ibrahim Iliyasu Director Al-Ifkan Leader Center dake a birnin Kano na tarayyar Najeriya ga kuma abin da yake cewa
3: gaskiya batun cewa akwai annabawa uku a halin yanzu a doran duniya suna rayuwa wannan ba gaskiya bane bai tabbata ba bal kishiyar sama shine daidai ma'ana ba wata magana da ta inganta na cewa akwai wani annabi ko da guda ɗaya ne ba annabawa uku ba da yake a raye a yanzu a fadin duniya a raye wannan kuma akwai abin da malamai suke kira al-ijma'u al-qat'i shine malamai su ijma'i su yanke cewa magana haka take to wannan maganar haka take cewa babu wani annabi da yake da rai a yanzu din nan shi hujjojin su kuma akalla guda uku ne gaskiya hujja ta farko ta daga Qur'ani da Allah yake cewa ma kana Muhammadin aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin annabi sallallahu alaihi wa sallam baban ɗaya daga cikin mazajinku bane amma shi manzon Allah ne kuma cikamakin annabawa ne to wannan shine keyword din khataman nabiyyi shine ƙarshen annabawa ma'ana wannan ya nuna cewa daga shi babu wani annabi sannan ka kuma hadisi akwai hadisai akalla guda biyu wanda suke tabbatar da haka ɗayan na Bukhari da Muslim ne ma annabi da kansa yake cewa la nabiyya ba'di ma'ana babu wani annabi bayana babu wani annabi da za a ce ya zo bayana ko bayan bana nan ya fito babu shi sannan akwai ɗaya annabin ma yana cewa ana khatimun nabiyina la nabiyya ba'di cewa ni ne ƙarshen annabawa babu wani annabi bayana to illa iyaka mulahaza misali abin da ya kamata kawai a kula da shi a nan shi ne akwai maganar cewa akwai annabawa a raye waɗanda su ba a doron duniya suke ba a sama suke to wannan shi akwai wannan maganar gaskiya misali mun kalli hadisin Isra'i da Mi'raj wanda kowa ya san shi wanda aka tafi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi sama dinnan aka kai shi ya karbo sallah to kaga ai ana maganar cewa misali a sama ta farko ya hadu da annabi Adam sama ta biyu ya hadu da annabi Isa dai haka dai sai annabi Yahaya sai annabi Yusuf sai Idris da sauransu ta ƙarshe hadu da annabi Ibrahim to kaga wannan ya nuna akwai annabawa da suke a raye a sama amma su ma jikinsu yana cikin kabarirrakin su ma'ana kenan in dai a doren duniya ne babu wani annabi wanda yake a raye gaskiya kuma misali annabi Isa misali in ka dauke shi kaga Allah ya tsubar rafa'ahu Allah ilai Allah ya daga shi zuwa gare shi ma'ana cewa shi bai mutu ba Allah ya daga shi misali zai dawo a ƙarshen duniya kenan amma ba zai dawo a matsayin annabi ba zai dawo a matsayin mai bi ga shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam nabi Idris shi ma an daga shi Allah ya ce wa rafa'nahu matanin aliya an daga shi wani matsayi can sama ma'ana an tafi da shi sama amma makomarsa na ga Allah to kenan dai an za mu koma kan tambayar shine ba wani annabi ko da guda ɗaya ne ba guda uku ba da za a ce yana da rai a yanzu a fadin duniya
1: kamar shi annabi Idris daga shi aka yi sama da aka sama aka yi da shi
3: annabi Isa an yi sama da shi haka annabi Idris annabi Isa kamar yadda aka sani kuma wanda yake kissoshin da suka gabata tun kafin musulunci ma wanda har littattafan da suka gabace mu ya tabbata cewa da aka zo za a kashe shi wanda suka kulla ai sai Allah ya sa masa kamar a cikin daga cikin wanda suka zo za su kashe shi ɗayan sai Allah ya sa masa kamar sa sai kuma shi aka daga shi shine ubangiji yake cewa bar rafa'ahu Allah ilai Allah ya daga shi وقولهم أن قتلنا المسيحيين قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله حتى عندك تشوى وما قتلوه وما صلبوه بس كشي شبه بس إيري شبه معنا كريستا دسكي دا أولا سن كشي شي طيب أشي سكا كشي با ونيني أكسا مسا كما تاسا ومثال إنك كما كمان كريستيانيتي أنا تشوى جودس إسكاريت ني أكسا مسا ونن كمر سبو دي أكسا أمانا دمغانا ما دي ونن سو كاغا كينن أني سمدشي أما سابانن shine da aka zo aka duba aka ga da fuska ta Annabi Isa amma jikin ba na Annabi Isa ba shine ubangiji yake cewa innal ladhina ikhtalafu fihi la fi shakkin minhu har su din sun yi shakka akan cewa shine ko ba shi ba saboda fuskar ta Annabi Isa an sa masa kamanni amma jikin ba nasa bane saboda haka ya tabbata suka yi shakka cewa shine ko ba shi bane wasu kawai suka ce shine amma Allah ya ce ba su kashe shi ba to kenan yana sama to kaga sama kuma ba duniya bane in mun kalli ta wannan zamu ci Annabi Isa Allah ya sama da shi Annabi Idris Allah ya sama da su suna nan a rayi amma ba a duniya ba gaskiya
1: ba a duniyar mu suke ba hakan ga amma kuma a rayi kaman mutane
3: ba duniyar mu ba yanda zaka je kasuwa ka ci abinci kai bacci ka tarka to su gaskiya ba haka suke ba suna nan wata rayuwa ne wacce Allah ne ya santa amma ko su din an yi ittifaki su sauran annabawan da ba a ci an yi sama da su ba amma kuma an magana Annabi ya gansa a sama misali kaman Annabi Yusuf a sama ta uku Annabi Idris sama ta hudu har Annabi Ibrahim sai Annabi Musa da sauransu to kaga ai su ya tabbata cewa su sun bar duniya sun mutu kuma an binne su kuma kabarukan su sanannu ne an san su suna sama da jikin su ai da ruhin su amma jikin su yana cikin kabarin su kuma dama ya tabbata cewa ai ahya ajsaduhum fi quburihim su annaba suna da rai jikunan su suna cikin kabarukan su an ce ma suna sallah a cikin kaburratan su to amma dai jikin yana ciki amma ran su makomar su tana ga Allah su wa'ancan da aka gani da rai to ba a duniya suke ba a can sama suke na'am
1: bambancin su da Annabi Isa da Annabi Idris kenan su suna fanta akabari amma suna sama shi kuma Annabi Isa da Annabi Idris suna sama da rai
3: su ba su da kabari yauwa su sama akai da su kaga ba su da kabari sanda bai tabbata su sun mutu ba an yi sama da su ne kawai shi Annabi Idris gaskiya malamai ba su yi maganar cewa makomarsa ma maganar dawarsa dama shi ba ma taɓa yin ta ba ba wanda ya ce zai dawo to amma menene makomarsa aka ce wallahu alam Allah ya baro kansa sanin inda zai da shi gaskiya
2: Dr. Ibrahim Ilyasu kenan Director Alifkan Leader Center da ke a birnin Kano na tarayyar Najeriya wanda kuma da haka muka kawo ƙarshen shirin na yau a madadin dukkanin sauran abokan aiki Abdurrahman Hassan ke ce da ku a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW.
4: DW wasiqun masu sauraro.
5: Masu sauraro barkanku da sake saduwa cikin wani sabon shirin wasiqun masu sauraro daga nan sashen Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Aliyu Abdullahi Imam ke tare da ku cikin shirin na wannan lokaci.